0: ari e mo pase ninu igbe ko to wa o ya jade wa gbogbo awon to pe ise da re ti won bere pe ki lo nfe ta so pe awon ti pari ise a mo ti won ti lo ta lo se a mo ti won ra a mo bi ti won gbe lo sugbon gbogbo ti won lo ti won ni ise da re ti gba bi awo re si ori mo pase loruko jesu eje jesu yi danu
1: amen
0: oluwa yi danu
1: amen
0: yi danu
1: amen
0: yi danu
1: amen
0: ninu igbeku to wa yo ya jade wa
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: jesu chosele
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: aso do minera
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa JP baba sebi oba lati ijo Sidon Kragode Church Land of Reality tori jo wa ni gbaremu idobi airport area ni ilu Ibadan mo gbadura o ma ri anuba
1: amen
0: to ba ti de ore meji agugu ni ilu Ibadan so pe o lo sebi oba ko se ti o mo be gbo mi sa mo gbadura loruko Jesu aye re ma dide
1: amen
0: bi iru ola Sunday se o ma ba oko fe to ma gbe de church loruko Jesu wa ra anuba
1: amen
0: yen nikan ko ni pari osu la ma wa ni camp wa ni lu fa pe o ma ni agbara o ma ni agbara to ba nbo lati eko to ba ti koja re din bi 4 minutes wo wo alafia re wa ri signboard to ba nbo lati Ibadan abi lati Abekuta to ba ti de ta change ma wa go e bi seju merin si marun o ti de camp ni wa ri signboard yen o ma ni agbara sa ibe na mo npe ni se bi oba bus stop awon ka pe lu fa pe bus stop awon kan ni AP bus stop o so su ni e kan lo su ni be ni o ma ni agbara mo pase loruko Jesu igbe ko to wa fe o ya jade wa oye jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni opolopo Thursday ati Friday mo mo wa ni igando e gbo mi sa awon ipade yen ma lagba bi ola eyan gbodo mi se o ma ni agbara a se pari igbara mi fun mi ni to ba wa di Sunday ola bo di so tele pe gbogbo eyan mo Olorun ti araye fun ni ororo mo ma repeat ororo yen ola wa gba breaker oil iyen nikan ko wa de gba ororo pupa yen ni headquarters gege won ma gba be ni Port Harcourt ati Bayelsa ko tete debe so o ma teyi lowo ni ola o ti wa nbe already no ko Jesus ogbo re ajade
1: amen
0: jo wa toluwa ni Abuja to wa ni Duze to wa ni Suleja to wa ni Lugbe e ma gba ororo yin lola make sure po debe lati gba won ororo osise agbara mo ti gba opolopo eri ha mo ti egba kan gbogbo sunpa lana ma je ko gbo eri yen loni gbo mi sa o fa tin be lara re o yan jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ipade ola ni ipade tusile eniyan gboro gba tusile aye a ma deyan itaye fi deni o to kankan iti aye fi so yen di akurete o to kankan enomi ahan a de fi ba teyan je ahan a de fi ba ti ran je owo owo to wo yi o ma fi tute yen se o ma fi ba teyan je aye la wa yi gbolohun wa de fi destroy life enomi wa ri le se mi wa de ran oro jade abi kan dan kan sile wa de so ile be they are silent ile se to flourish e kan ri pe kan lo mo ni salary won le san mo aye lo je be opolopo le se wa fold up eyan lo wa die but o ni mo gba mi sa ife aya le aya a ma so eniyan de nile ah ona ti aye gba ba teyan je po to na won gbodo je nikan to wa wa si ninu adua adura ni opa kristeni lati bo olorin re po gbadura loruko Jesu o ma gbori ogun
1: amen
0: oloyin so pe

0: Omari Anuba.
1: Amen.
0: Omari Anuba.
1: Amen.
0: Toba di ose to nbo lagbara Olorun ni role ma wa ni lorin church wa ni lorin mo fe de ba ila lejo ma ma so nipa e to ba di ojo Monday iyan nikan ko to ba di Thursday ma wa ni ogbo mo so laaro kutukutu ma tete kuro nbe ipade yen o le pe o ago mewa le mi ma sori ofe mi ma time ten close but ago mewa ma kuro nbe mo lo si Oyo program Oyo abere ni ago mewa yen ma de ba yin be ni bi ago mokanla tin ba ti kuro ni ogbo mo so mo nbo ni Oyo gbogbo eyan omo Olorun te wa loyo e mura sile lati pade woli ni agbara Olorun loruko Jesu wari anuba
1: amen
0: to ba wa di ojo Friday ose to nbo ma wa ni okaka eyo ni oke ogun e mura sile gbogbo eyan Olorun te wa lokaka e mura sile o sese ki ya okan na awon branches abi meji to wa ni oke ogun be mi tin daruko but particularly gbogbo wa ni okaka ni ojo Friday to nbo loruko Jesu e mari anuba
1: amen
0: e te wo si muri wara anuba
1: amen
0: muri wara anuba
1: amen
0: muri wara anuba
1: so
0: pe oluwa
1: oluwa
0: ninu igbeko ti mo wa
1: ninu igbeko ti mo wa
0: e tu mi sile
1: e tu mi sile
0: e tu mi sile
1: e tu mi sile
0: e tu omo mi le
1: e tu omo mi le
0: e tu aya mi le
1: e
0: tu ise mi le
1: oluwa tu mi sile
0: oluwa tu mi sile na wo so oluwa tu owo mi sile
1: oluwa tu owo mi sile
0: aye ma nfi owo de eyan aye lo nje be wa de fi owo de eyan wa so ni e di Edward le ati alaimo se mo gbadua igbeku to wa o ya jade wa mo fe so nkan fun e mo fe si bibeli ma fi bi kan he lo bibeli ninu bibeli ti e wo na si second chronicles yen chronicle keji si lodo ti e na chapter 33 verse 11 and 13 second chronicles chapter 33 verse 11 and 13 kilo wi
2: nitori na ni oluwa mu awon balogun ogun asiria wa ba won ti won fi iwo mu manase
0: egbon kan so iwo ha o ma se o o fi iwo mu manase o didi iran kan iwo ni won fi mu manase yes
2: won si de ile ewon
0: yes
2: mo lo si babeli
0: won de ni ewon won mu lo si babeli gbogbo iran yen patapata won de won lewon won mu won lo si ogba ewon niyan Joseph baba won Manase baba won ohun na se won won ba nle ni awon omo na to se won se bi Joseph o ti gbadua o de ti bo se boku ye kogun yen o se ni ta lo da ogun yen para saye won nbo logun yen ti wa gan Manase ki lo fa to lo so gba ewon ta lo pe ogun saye re tori pe akobi ile won ma ni problem eja wo we mo ibi ti root e wa gangan Genesis aka chapter 48 verse 13 and 14 Genesis ori keje dene adota ese ketala ati kan la kilo wi
2: Joseph si mu awon mejeje
0: yes
2: Ephraim ni owo tun re si owo si Israeli
0: Ephraim ni aburo Jacob je baba re Joseph ni baba awon omo na o wa mu iya aburo si awa alafia ki aburo le gba igbowo lori now owo to e yes
2: ati Manase owo si re si owo to Israeli
0: o fi si owo to Israeli yes
2: o se mu wa sumo ojo re Israeli si na owo to re o fi le Ephraim eni ti si aburo li ori
0: now o wa mu owo to o wa lo fi le Ephraim ti si aburo yes
2: ati owo si re li ori Manase
0: o wa mu owo si le ori Manase ki Manase si yes
2: o ma ma mu owo re lo be
0: bibeli wi pe o ma ma mu owo re lo be yes
2: nitori Manase ni se akobi
0: se bi Manase la akobi o ti mo pe akobi ile won bi wahala ti mo ba akobi ti e gangan to na nje Rubeni egbo mi sa fura ara enu e lo fi se dajo e pe eni akobi ni o eni rubi omi oponle ni Genesis ni chapter 49 oponle looto sugbon o pada se dajo e gbomisa o gbe owo alafia o de gbele lori lati gba yen ni ami e won ti wa lara e until gba to papa gbadua e pada lo si chronicle ye nibi to ti wa ninu igbeko pada lo sibe wa ri wipe adua lo gba to si bo yes
2: O si gbadura si.
0: O gbadura si.
2: Olorun si gbo ebe re.
0: Olorun si gbo ebe re.
2: O si tun mu pada wa si Jerusalem si.
0: O ba fe pada si Jerusalem ninu joba re, nile baba re, nile ogo re, mi jo tin pase on lati gbadu sile. Ola ma ni agbara sa. Papa yi te lafani lati tu ororo gba. Anfani la leleyi. Agbodo tu osile kuro ninu igbekun. Agbodo wu o kuro ninu igbekun. Ola ni Sunday tu sile. E tewo si bi loruko Jesus atu osile.
1: Amen.
0: Mo gbo testimony kan. Mo so pa ilanu. Ona la ma gbo bayi. Ofa wo wo e. Sugbo ko mo gba ti ofa wole. Gba mi sa ofa ma wole loju ala. Aye ma bate ni je loju orun igba to fa wole ko mo sugbon won fun ni ororo ororo na fun e gbo bo ti sele
3: e ka ro sa lara ikona omo mi to de ni mo ti so mo si ma ba mi gbe ororo wa to mo ma mi gba ororo so lara omo gbugbu to ba ti ri pe mo ti wa le bayin mo so won wa si odo mi ni godo mi lo ma de si to ma pin ororo fun atajo ma njo si ororo yi mo ra wa lowo so ode tin ro loyin ko to ku ni bayin ati en de ni big phone awon lo ye ko se testimony to se pe mi lori phone ni aro yi ni bise ni pe ya ati en de je nkan to pe se ma nda laamu dada ba alhamdulillah won ti wa ni ibise so ibise ti won wa lo yi lo wa pe mi ni se pe awon la ala kan mojumo ro ipe ko da ala yin ah ni awon do pe ala tu awon ro pe ki ba awon so testimony fun ni sa pe lojo ala yin owo atele awa awon awon ri bi ewo ni ibe eyin ba jo wa ri ewo yan a ro pa kilele ni oju ala yen ka sa ma sa rogun awon sa ta se loju ala yen bayi bi idi sa se njade awon idi awon idi koda won ni oju ala yen go pe odin di eyan o jade ni atele awa awon mi go gbo ri o won ni odin di eyan o jade pe idi yen to bi o sa njade to to gbogbo ala yen to hun gidi ipe lojo ala yen na pe odin di eyan o jade ni atele awa awon ni ki so fun pe pe n pa awon awon dupe o
0: ah e gbo mi sa mo pa ni ase to ba le fo soke sabe ofa ye re jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oro oro oro me fi derube ni mo so pe wa ni Genesis 49 ka Genesis 3 and 4 je ka gbo yes
2: rubeni iwale akobi mi
0: oh yes
2: agbara mi ati ipile ise ipa mi
0: yes
2: titayo la ati titayo agbara eni riru bi omi iwo ki yo le tayo
0: o so mo ka be mu ko pari alaya wa tayo ti e to ba ja akobi to ti ra we akobi ti apostle solomon mustafa ko in to ba no je ona o ri gando lola be ni o ma rira ni gando gbogbo eyin akobi en lati ni we kai mo gbadura gbogbo igbeko to wa o ya jade
1: amen
0: o ya jade
1: amen
0: o lati so eri ti e fun mi to ri eri eri po gan o e gbo ile sa
4: hello daddy e ka ro sa o emi na ti le ri o emi na ti le ri oruko mi ni adebayo omo ni lati awotan apete eri mi ni omo mi ma ti lajo wa ajo gbe so mami o si bi mami wa ni outside mami o si Nigeria so wa ji pe alejo Thursday ma se jeun tan lale so asiri die pe o se lo sun bi mo se sin lo sun niyen mo ko sa di pe obi ko bi o wa ni mo ri pe o pe eyan kan wo ko so mo sa le si mo wa ri pe òun ló kọ́ mo pé o tí àdì mi ò dìde torí kọ́yìn ò pọ̀ pọ̀ mi ò dìde pé bá minority ìbúrú kan owó kọ́ máa lọ ni so mo tún wá padà sùn nǹkan ṣáà tún wá ń gbọ́ lójú mi pé ikọ́ yẹn wá pọ̀ sí i wá ti wá pọ̀ gan bí a bí 1 hour later ìtọ́ yẹn ti wá pọ̀ gan so kí mo ṣáà lè bá mọ́ bí mo ṣe dìde yẹn mo wá lọ wo gbadé máa jókòó sẹ́gbẹ́ bá tí mo fọ́ kàn báyìí mo bá rẹ̀ ti gbóná ó ti ní temperature gan tó yẹ pé mo ti mo sáré lọ bí oògùn lóògùn òkọ kọkan lé mo ní báwo mo ṣe fẹ́ wá ṣe báyìí o ní báyìí ní time ta wà yìí bíi aago méjì òru ní báwo mo ṣe fẹ́ ṣe kò dẹ̀ sóògùn kò oògùn tó wà lé àwọn oògùn bíi oògùn paracetamol oògùn àwọn fever malaria nǹkan ló wà níbẹ̀ mo ṣe àwọn àwọ̀ pé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe o èmi àti ẹnìkan náà lájọ wà nílé ọkàn mi kàn ṣe lọ síbi òwúrò nìyẹn mo ní mo ni ami ororo se bi oba nle na mo se lo si joro yen ba gboro yen mo sa praise pe ah iwo ororo yi o wo mo ve ko ba mi se ko wa lo sise ogun ko la ro mo yi bi a se gbadura si ton ba gbe ba la mi mo ba da ororo yen sile mi ba ni ko su pada ko je su pada mo sa mi o le sumo o sa yoju o ma lo ba yoju ba ri pe ikon yen ti wa n lo le die ikon yen ti n lo le atun mama fi di 30 minutes later o tun jade mo tun lo wo ori pe ikon yen o ti lo le o ti atun pada wole atun ma di bi 1 hour later mo wa pada tun lo wo mo wa fowo ko mo wa ri pe are ti bo ba re tun gbona yen o ti lo le temperature no ti lo le ikon yen na ko wu ko mo gbo ko mo ikon yen ti o ti duro ikon yen ti duro to re mo ni ani ke dupe pe a o ru se bi oba o sise fun mi o mo na mo mo lo mo mo o e se gan ri mi re o e se gan sa mo dupe o dupe sa o e se o
5: mo dupe lowo olorun se bi oba mo dupe lowo olorun yin o o se ya nunu aye mi mo na ti le ri o mo ni ke mo ri mi wa ni o o so totan laye mi o ti le gbagbe ororo ni lati emi ni comfort la wa ni lati korodu ni mo ti soro mo ni mo juri afefe ni mi ti mo to ma lo si ijo ati ijo to wa ni gbagam bi ni bi gbagam be yen mo ma lo si be ni ijo to ndo mi to ndo mi ijo sunday mo ma lo mo dupe mo ma ra ororo ororo ni mo ma ra nbe mo dupe lowo olorun kini kan wa wa mi ese mi bi ojugo mi bayi o dabi igba ti won ko ara pe ti esa ran gan bi ekolo opo gan ti o ma rin won ni bi pe gbogbo ese won fe ja bole opo ki se yo kan o ta se ni mo ti mo le ti mo le se se o ti gba yen igba ti mo ni mo roro yen ti mo lo na ra roro ti mo ro roro ti an gbadura ti kun de mi na ka sa mi ti mo sa ni mo roro yen mo sa gbon si mo gbon si o dupe lowo olorun pe olorun gba gbogbo ogun oya mi lenu kini yen si mi ma bo ti e ti kuro nbe mi ma o si ko be nitori pe tawon eyan gafe le ma ri kini yen tele o se si won ni ti o ma ni ota mi lara ti o ma se ni ni latojugun de sale o ti gba ti mo gbo ororo yen si gidi gan atororo kan te ti an fun wa te yen fun ti an fun wa nibe ni ni ojo yen ojo yen na mo ta mu ti gbogbo e papo o dupe lowo olorun pe olorun jesu gba gbogbo ogun lori kini yen ogun kini yen ti lo iguru emo ni ayan ti lo patapata o ya mi lenu ohun ti baba lawo ari yo le se doctor ayego ni kule senti mu ti mo wi ko tori mi ma ti mo le se si o dupe pe agbara olorun jeri ara re mo dupe olorun baba mi se bi oba mo dupe lowo olorun yi o mo dupe mo jesu logun mo ni ki meri mi wa ni na meri wa o èmi náà dẹ́rù gbogbo wọn tọ́ lágbára tí mo lágbára tí ẹgbẹ́ bá dáhùn dé kẹ́ni tá ń dá mò ń dá nígbà tí rí mà ń dá ìdá mẹ́wàá mò ń ṣe nígbà míì máa mú lọ sọ́ọ̀hún yẹn níbi ìjọ wa ń bẹ̀ yẹn nígbà míì máa dá lórí ààrùn lórí afẹ́fẹ́ mo dúpẹ́ ọlọ́run ṣe gbogbo gbogbo ẹ̀rí mi kejì ni pé ọmọ mi kan lóyún lárúgbó mi ni ó lóyún ọfẹ́ ni ó nira fọ́tẹ́ ìdí ẹ̀ tó jẹ́ pé mi gan mo fẹ́ olóòrùn ni ọ̀pá nítorí mo ti kó mi láyà sókè torí gbogbo bíi mẹ́ta lọ́wọ́ àánú ayé ẹ̀ ọmọ ọ̀sà ọlọ́pàá tẹ́ńsàn ó ní ìjú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀sà kò jẹ́ kí ọmọ yẹn ó ṣe kẹ́ni nígbà tí ó bí ọ̀fi tó fẹ́ bí ma ó ti ń ta kiri nínú wáṣọ́ọ̀sì mi gbàdúrà òróró òun fún mo tí àmì wọn ó ṣiṣẹ́ fún mi kò tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run níjọ tó tún dé ọsibítù ní ọsibítù tí wọn ti tó ti lọ bímọ tí wọn ni wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ fún mi tó dé bẹ̀ wọn tọ́ ọmọ tọ́ tẹ̀lé lọ torí mi ò lè lọ ara mi ti ń gbà ọmọ yẹn ní gírámẹ́ máa gbàdúrà mi o ọlọ́run tàánú mi wọn ní wọn sọ pé òórí kẹ́lẹ́ yẹn ṣe o pé àpàtẹ́sẹ̀ yẹn tó rí sókè gidi gan pe torí kẹlẹ yẹn dààmú ọtẹ gidi ni ìmọrú ogun náà mo dúpẹ lọwọ ọlọrun sá ju gbogbora mi mo ń lo lé mo ń pe ẹyin ọlọrun gbogbo ẹyin ọlọrun ṣe bí ọba gbogbo ẹyin ọlọrun tí mi pọ ọlọrun mi ìmọ tí mi mú nǹkan mi ìmọ jésù gbá mo ti gba jésù gbọ tí mo ti kúrò ní mùsùlùmí wọn dojú tì mí wọn jẹ mùsùlùmí àdúgbò ìbéèrè pọ ọlọrun mi dà mo dúpẹ lọwọ ọlọrun wọn dẹ ṣe ti abẹyẹfun lóòótọ ọlọrun bẹẹ gbàgbọ ogun. koko meme e lo ko ma ke iya soro o mo pa gbara olodun lo se ai ma ye be ti to je pe ko so si di mo dupe pe ma mi so si di pe olodun gba gbogbo o dupe o ri mi keji yen ni mo dupe lowo yin o mo dupe lowo olodun yin o e se o e se mo dupe gologo ni se le si lede ni ko ni se sori amo yin e ko ade ni ogo ami faye ti sa ti ma ni kan o e mo ade ni ologo e mo ade na ni ri o lagbara olodun o dupe lowo olodun yin o e se mo ni ki very mo ni ki fari ni ona ni ti ni ton ba de ri ni gba mo dupe o ni e se o ni o ti ni a se ni a se ojo keje osu kefa olodun gba gbogbo ogo ti ye ti a yo wole mi tire wole mi ti do mo wole mi mo dupe o e ba mi je ba mi dupe lowo olodun e se mo dupe o
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: tu mi sile
1: mi sile
0: kuro mi igbeku ti mo wa
1: kuro mi igbeku ti
0: ya te mi na o leri oya oya oya oya gwa
1: oko jesu oko jesu oko jesu e mi mi mo
0: testimony.
1: Amen.
0: We need testimony.
1: Amen.
0: Oma need testimony.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: We are sebi oba.
1: Amen.
0: Gbo lojo bi oni, oni wade anniversary mo bless ojo yin ati igbeyawo re wa de ni buku.
1: Amen.
0: Wa de ri ogolo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gbo ipa ti agba tin gbogun ti aye re ati igbeyawo re Oluwa bawi.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Lord ko Jesus wa ra anuba.
1: Amen.
0: E je ki woruko awon celebrant one B number one Adenike Oluwa Damilare Oluwa Toye Odu Tawid Isola Ati Eda Solomon Akelade Loruko Jesu e ma ri aloba
1: Amen
0: Ojo ayore ma de
1: Amen
0: Ojo ayore ma de
1: Amen
0: Oluwa Damilare Olalere happy birthday to you Loruko Jesu wa ra aloba
1: Amen
0: wa ri ogolo
1: Amen
0: yo de dara fun yin
1: Amen
0: mo gbadura gbogbo e to lo ma lo lati bless account loni e tewo yin siwaju e de na fun yin siwaju mo ra ibuko si lo phone e mo ra ibuko si owo re loruko Jesus o ma de ni ibuko
1: amen
0: olorun gbe oride
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo bless apere ma gbo e mo ri bonubu e je Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: yo de dara fun
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: on la Sunday plan are gbogbo bi to ba wa to ba ta ti bo pe seed of Christ go ni church o be na gbogbo re debe loruko Jesus wa ra aduba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: to se le kan fi da loju bayi pe
1: lemi gogo lemi ko
6: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa ni le ni ilu Ibadan gbare mu Ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon Filling Station ni waju biuri e kan so fọlọ kada pe en lo si church baba sibi oba to wa ni Ijobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sibi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe sibi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri sibi oba nbe e kan bere pe sibi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Somi Omuyadun e kan so pe en lo si sibi oba wa nawo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba sibi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo tan e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba sibi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te n gbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba sibi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te n gbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada ti n lo si sibi oba gbogbo eyin te wa ni olunlo yo lati olorun sogo egbe okada ti lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba sibi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba sibi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street up opposite Ajorosun Estate ni money aye. Te ba ti bo le nbe, ele n lo si church baba Shebioba. God bless.

0: to e kaabo pada lati oke lohun eyin apa bi ta wa lati ngbalejo bo mo se fe sakoju eyin bayi tori olohun tin fi ni ko babo ya sira mi lese tori awon amofin be nbi e ba nda ko yin fura yin ati be se denu egbe oselu edc
1: e se gan mo ki gbo ile o ti ta fi ngba o ni di o ti ta fi wo wa o ni fo
0: amen
1: oruko temi ni dr gbemile ki alagbe ti gbo aye mo si ele niyan mo wa pelu
2: so pe eyin lo lu dije
1: mi ni candidate ADC ni Oyo State oludije fun ipo gomina ni Asia African Democratic Congress ni Oyo State
0: e pada wa substances mu pada bo oya
2: oruko ti mi ni Magaji Amofin ni Yaborisade ti mo je gbakeji fun Dr. Gbemile ki Alagbe Eleniyan ta je oludije fun ipo gomina labe asia adc nipinle oyo
0: o ti e daban ti mo ri pe amofin wa nbi o ko ti yin so gugun ta ba ma se nbi loni sa ni ko lu babuwa yo fin sa
2: iro e be ma di ni en beere won si ni abere ki sina
0: se Aborisade ti yin so pa ko mo ti fe mi Aborisade
2: iro
0: o kan jora won ni
2: sugbon ore ni a bi egbe won je fun mi sugbon ai so mo ya be la so mo baba sugbon ya ju kan la jo ni pa
0: ofin
2: human rights activist ati se ofin
0: o da e seun eyin Dr. Gbemile ki Alagbe Eleniyan e so pe eyin ni olude dupo gomina be se gbeselu adc
1: be ni
0: seyin lo koyin wa lori reporter inec ni
1: uruko mi ti wa lori reporter inec lati 22nd of may 2026 that party primaries emi oruko e si wa nbeji si
0: kilo te fi confuse awon ara ilu gan tori olo eyin adc kilo te confuse wa in ta gbo ni ko le tabi kadigbo igadego kini nbe nbe eyin tun le yin le wa nbe kilo sele te fi da confusion le
1: awon ko na da confusion le awon non da confusion le ngba ta pari primaries egbe ti inec ti issue ctc report primaries yen to show pe ni gbogbo 351 ward ta dibo emi no ja olubori ni mo se fun mi ni ctc ctc mi certified true copy report yen to ba si as ti gbe jade almost gbogbo media houses no ni ctc report yen so mi o mo confusion ten so awon no kan dan confusion le ateyin oni we royin te fe ki nkan to run o tan le
0: bo la se fe ki nkan to run o tan le
1: be enu bi ko ma daru ni awon kan ti ma ni news ti ma thrive ti o ba daru eyan oniri news
0: eduna seyin na mo wi pe o ko oloye tafi kadego igadego ke wa lori inec portal
1: pipo no ti fe wa lori inec portal nigba ti o ni ctc lowo
0: se ko so ko won be
1: so seyin gba ri ctc lowo eri ni o fun ctc report ni bi en ti o loyun te no fe bi mo ni ti en ti o loyun ba bi mo e ka ka ka
2: wo wa
0: de o wa de o do ba lo so ya portal inec lo ba wo boya
1: o ye ki inec o ba o ye ki wa de o
0: so nkan ta ri ta screenshot dan gbe sori social media pe gini kan o won ti o lodo ko
1: o fe gini gbo ye je ka so ke party kan ta fe se fun omo
2: ara le ai ai gbo nkan yen gbe jade
0: mo n bo lodo yin sa odo Gbemile ki mo so lo lo bayi
1: a jo dibo ni pelu awa mararun na dibo
0: okay
1: awon ni first runner up
0: okay
1: inu election ye
0: okay
1: oloye Tafik Adegoke ono se poketa so amaru ta dibo ko se mu enikan nu amara
0: e da
1: emi Gbemile ki Alagbe Eleniyan awon barrister ni yi Aborisade
0: okay
1: oloye Tafik
0: Adegoega
1: bisi Laka ati Dr. Adedutan
0: eyin mararun te dibo nu
1: ta dibo ni e
0: o se ade pe yin ati Adegoega wa ni oro yin wa di lemo lemo lemo lemo lemo lemo
1: a mo boya ye kan ni wa
0: eduna se ajosepo oluwa ni se to je pe en to se gbakeji o ti wa pelu yin
1: be ni
0: ninu ibo yin abi
1: be ni
0: now se en to se eni Adegoke yin lo se po keta
1: be ni
0: se en to se po kerin ati po karun se wa pelu yin
1: mo wa pelu wa
0: ari ko ya ti won jo se nkan kan
1: emi mo lo ba bisi la kan le njo yen ta jo soro ti gbo Nigeria gbe
0: Dr. Adedutan ko
1: Dr. Adedutan mo se so la mo si Nigeria mo wa in America
2: mi no ro kan wa ni
1: fact mo to drop basis for nana
0: she won reply
1: mo si Nigeria
0: yen o ni kan mo reply ke ma wa
1: Nigeria no most of the time but travel some of them don't use their Nigerian numbers because I'm more frequent in US because he's a US trained medical doctor
0: So se n te so nisin ni pe awon oloya adegbega ni e lo gbe gende bo de poko awon lo adoya neck porter
1: ani big process ni obini bodo noyun
0: ko to bimo
1: to bimo
0: e fi process ile ani so kon ti yin lo wa loya neck porter bi ti won
1: no ko mi no ana neck porter tori process e
0: bo ti ki do to ba wo
1: ani ko ma wo agbe jade
0: ah he
1: ah
0: ti mo tun ri royin ti mo tun forward si pe oloye tafi ka ni pe ga so pe e wa so fun pe mi leke alagbe pe ko dide ko lo du orun re o nkan kan o
1: e to ba ni city si anek ni no nsun abi en ti o ni
0: de won aso pe tun ti gbe ile won tun le ti gbe dc lo ile ejo e tun wa claim pe en tun ni gubernatorial candidate e possible to le ti gbe gbe lo ile ejo
1: kino ko a ri oro so ni e
0: ti e gbe gbe lo ile ejo
1: mo gbe kin bi wa ni preemptive action ni court
0: kile mi e salaye
1: ti en ba win primaries
0: okay
1: gbogbo en to ba dibo nigeria nu ni to mo pe ohun dibo wole bi kan to sele na court bi ah mo dibo mo wole but enikan be to fe gberu mi lateyin o se se report inec lo ele ofin so bi within 14 days e gbodo approach court from the course of action
0: okay
1: so understand so that kini ye ko ni je pe e ti o ti wa non judiciable e lo court na ti ni preemptive action court
0: ayo
1: ati na ti gba order court bi INEC en issue CTC yo
0: ayo
1: en monitor primary si e gbodo change oko eni
0: won gbodo change oko yin
1: yes
0: okay
1: under no condition
0: okay
1: won gbodo change oko yin nkan meji no ma sele
0: se do te gbe lo court nu
1: that is all
0: INEC le wa gbe lo court abi gbe ADC
1: INEC ADC will be a party now.
0: Kilo tell me ADC lo ke o ti go
1: do. Itori ADC no gbodo call communicate INEC for another different name.
0: Ah ah, e duro. Ngbo se pe ngba ti e se primary. ADC so pe yin le win ni. Abe ko. Mo nbo. ADC le yin le win. Alaga egbe si wa sori eto yi. Ni di oni teyin na wa bi. Tende associate pelu yin pe ani ngba ta primary mo wa nbe, gbe mi leke lo win ni. So e tun wa gbegbe n to so pe on lo n produce e tun wa gbe lo court.
1: Tan gbe na so pe alaga party so pe mi mo win.
0: Yes.
1: So bo ti ma sele ni lejo ni.
0: Okay.
1: Ni litigation.
0: Okay.
1: Na eni kan se pe ni preemptive suit. And order te ba gba ko mi pe mo ti yan yin je.
0: Okay.
1: Order yen pe mo gbodo yan yin je in any form. Then number 2 ngba mi beta ma declare yen pe o ti voluntarily withdraw
0: ayo
1: o se le ni kini ko se ni president wa yi na apa bi o to lo collector nikan nigba yen to ni o voluntarily withdraw ti preemptive suit ba ti wa in court iru re o le sele mo le ba nisin mo lo UK ki lo se faji mi nisin enikan le collector nisin ko ni nse ni mo ti withdraw so understand
0: yeah
1: to ri bi ma ka joko lo se ni gbogbo gba
0: o da mo bo do e je kin wa sodo bayi sani yabori sade tori poro te so o tin si poro le ejo awon si mo poro ofin kankan e je wa sodo won ebi dokita leyin
1: be ni
0: e je wa sodo
1: ti la bere o
0: now eh bayi sani yabori sade poro lori preemptive suit eyin oni mo ofin mo pe kankan local standing
2: be ni
0: pe ko ti si cause for action now
2: cause of action ti arise
0: bo ya
2: nigba te lo mi la so pe ohun lo n wole ti o su wole cause of action ara si won ba wa
0: ngba wa pe ni preemptive
2: ko yes pe ai ba o ma awon eyan le fe doju eru ejo so pe ti a ba si gbe se ri egbe wa
0: tele mo ke mo so mo fa awon kokoko jade to je technical term
2: be ni
0: so ti se cause of action ti wa
2: o ti arise ni jo ti elomin ti jonjo keji pon lo nwole
0: de e wa pe ni preemptive
2: yes like preemptive yen ti an so ni wi pe ki o ma di pe boro se nlo awon kan wa joko won wa so wi pe to en to wole ko wole mo
0: te ba ni to ma ni ke proof e bi your reasonable doubt
2: cherry ejo to wa
0: oh yes ori
2: yin na ejo to wa le yi ki se je ta ma prove beyond reasonable doubt
0: kilo de
2: unbalance of probabilities la mo npe
0: cherry
2: reasonable doubt ejo criminal offense unreasonable doubt this is civil matter e ke se ejo criminal pe ya enikan se nkan o fe pa yan ni
0: oro proof bi your reasonable ko sele
2: so le yi is unbalance of probability
0: kini de unbalance of probability
2: se ori be abi ori be so body of proof wa beje jiyato body of proof mo mo le so
0: be se le fidi
2: oro mule
0: fidi mule
2: ajo sira won se kini ri be abi ori be honorable bimile ki alagbe city si re o to n fidi bo ke te kwa jo ma jo pe a fe ke dna tabi nkan kan mo ati ri city si ati ri INEC official ti won observe won ti jeri si pe awon observe am idibo wa o nipinle Oyo o ati we eri ti daju CTC kan lo wa
0: okay
2: fun Oyo state ADC o ma lo wa ti a si fowo si so buru pa lo wa nle ko wa se se bi ti so le kan ni ma lo gba te ma lo simi loke okun sin bayi ka ko wa ku tari collector awuruju iru en je ngbe ka kini pa la wole bi pe oloye igbe mi leke o so bi pe ohun withdraw o ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ ò ní sọ bẹ́ẹ̀ ṣẹgẹ́tì mi sìn ìyẹn ni pé à ń pè ní preemptive measure láti dáàbò bo ìta ni lọ́wọ́ kọ́ máa di pé àwọn kan jàgbà lọ́wọ́
0: ṣẹ́rù báyìí ni tẹ́ fi ń wò
2: pé fẹ́ dáàbò bo iṣẹ́ òfin ni òfin la fi ń ṣètò gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lóde nàìjíríà a sì gbọ́dọ̀ wo ẹ ń bá yajú ẹ lẹ̀ tàlùbọ́ kò sí o ò ní pé ńgbà tẹ́lẹ̀ kẹ́tì lè jáde tí ò wọlé tó sì lòun wọlé ṣe mọ̀ pé o ti fa káwọn náà múra jọ́nà ni cost of activity arise òfin ẹ̀jọ́ pé láàrin jọ́ mẹ́ńlá tí nǹkan mẹ́ta ti wáyé ẹ gbọ́dọ̀ wà lé ẹjọ́
0: ọlọ́run ṣàánú
2: ẹ̀yìn ṣàdédé gbé ilé ẹgbẹ́ YDC lábẹ́ òfin wọ́n gbọ́dọ̀ wà lára party torí pé tí adájọ́ bá dájọ́ òfin yẹn gbọ́dọ̀ báǹdì wọn olórí jẹ́ pé àgbẹ̀ lọ́lẹ́jọ́ pé ẹ wá ṣe báyọ̀ ṣùgbọ́n kófin kó lè bàyà báyìí gbogbo tá à ń ṣe lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà táyé òfin olóṣogbo wà pọ̀
0: kódà mo padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yìn dr gómi lékè alàgbé lẹ́nìyàn nigbati tori poro eyin ADC yi olorun mo je ko yan sina tori ni mo wa lori eto nje jo in la ri breaking news wo to so pe anek ti publish o ko adegoke nkankan mo ba so pe bi se sele ni mo se mo ni sugbon onko olorun lo ni kise yoye mi die mo so pe unconfirmed ni o unconfirmed bo mo se unconfirmed ta ba kwara ko akwara wa so pe ati wa confirm e bayi bo for now unconfirmed the hot olorun lo ni fi unconfirmed si won ba ni iroyin teka ina ni ke sara re won ngbe wa gbo pe le itun wa sele pe a e wa don ba yin fa pe a le mi ni se won ti olodo ko mi eyin ni won ti olodo ko yin o wa di meji koda tun ra won royin kan te tun ko pe we subjected this to kinikan forensic gbagologode a wa fi die mo le pe ti oloye tabi adu igalo wa di authentic won tun e wa gba mi e daku ibo la wa ja sibe to olodun kilo de sopun laye ni awon egbe osi ni yoku o mo se be se se yi
1: gbogbo edo be go sibi ti o ti o je ba de ele de ba de apm mo bara o fa wo ti wo mo ti rowo ra wo lole ejo de ba de apc mo ti pisona mi meta abi merin pdp ko vat according ko gudugudu ati
0: gudugudu ni ke se gudugudu
1: okay gudugudu
0: yo gudugudu
1: gudugudu meje awefa atori o mi e gbe disu mai ona bara ofa so ma sele ni
0: sugbon gba ti won ti upload di okori yo mi gudugudu lo le ejo won ba sugbon yin so pe o ko yin na upload awon ni ti won na upload e wa fun ani genje lori aye olujara wa ri pe kinikan ati uploaded as at today kinikan as at 5 kinikan pm so ka kilo sele
1: eh ni suru ti won o le yàtọ̀ síra wọn tàbí bóyá ẹyẹ bá ti fò láti ń sọ̀kọ̀ ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ti wá ti fò láti ń sọ̀kọ̀ ẹ̀ yẹn náà títí wá èmi ní inú ugbó Oyo State kéèsì èmi yàtọ̀
0: kí ló fi yàtọ̀
1: èmi ní INEC CTC
0: certified true copy
1: tó wà conclusive mi ni pé INEC monitor primary and that's ward the local government the collation center the announcement mo ṣe issue CTC report tan stamp. And now iye yato sa order party tan bara won fa ti gudugudu ati oriyomi mi o ti ri anybody o gbe CTC won jade ti APC mi o ti ri anybody o gbe CTC won jade ti akọ ti APM mo awon na bara won fa noro local government mi o ti ri anybody o gbe CTC jade awa ni conclusive evidence mi aneki based on section 84(1) of 2026 electoral act mo monitor primaries yo and to si jawe olubori ni awa ni evidence e lo so ti anybody ba wa gbe arumoje report ka jade pe breaking news ma upload ohun a ma bi nere pe se eyan ma bimo ti o ba loyun ni
0: okay nigbati e wa ri pe gbogbo ile tun wa sele se pe ti kokko gbejo lo ile ejo ko to di pe gbogbo won upload o ko to reporter ta ri teyin pe ngendeun ko to di pe yen sele e ti kokko gbejo preemptive lo ile ejo nigbati e wa ri pe le wa sele to wa da confusion le se tun ti wa file case mi ba pe misleading public ni e now that is you are misleading the public
1: awon fa sele awon ni criminal case
0: se be ri lawyer legbe
1: awon ni criminal case ba won fa our va to ba ta fi even tin ba ti gba supreme court judgment
0: eyo
1: to name the candidate emi si fowo mo pe kawon mo le ma announce ara won ni nkan ta ba fe gbogbo ko to ba wuyan ni pe no so re ni ajo nile
0: ale eyo di
1: kokan wa Senesan. Kini ka le sun rara ni ko sa ma kiran temi. Gambari le sun rara ni ko sa ma kiran temi iyan o kan wa. Ko ma mo preserve the rest of the matter. Bi te ba lo le ejo tanu win. Based on facts
0: and evidence. Te ba ni o kan yin te ba confuse mind araalu. Araalu lo fe dibo fun yin. Te ba ni o kan yin. O le mo ka lo so pe wo I'm fed up. O ti su mi ko lawo disi mo mo candidate mi. To candidate po lori igba o. Te ba cause confusion won kan me lo mi ni o. O da le mo da confusion le fe yin. Ko mo po n tin se to fe lo mi la bere. O kan di kota jo kan pe mo ti fe ni ni mo ti juwo le fe po se le osun.
1: To ba ni to ba ni ro no ma juwo le. Ben to ba ni ro no ma kuro e lo bo mi.
0: So Adegoke o lero.
1: Ajason kan mi.
0: Tafika Adegboyega ko lero.
1: Ebe to ba e ba jo wa negbe ni.
0: Owo nko.
1: Adika tun
0: owo nko.
1: Ko se nto ko so lo sinu wa nto gbogbo wa marun na gba form 30
2: million. 30 million ni a gba form.
1: Se mo ti contest primary in Nigeria no ni.
0: Se mo ti billionaire leyin.
1: Eh?
0: Se mo ti billionaire leyin.
1: Mo wa comfortable sir.
0: Eh down bere mi se multi billionaire ni
1: ah ani mo wa comfortable inu awon to wa comfortable ju laye yi mo wa nu kan nu won
0: kini network yin
1: network bi olona mo yen but mo wa comfortable
0: eyin get loose can't e mo record we mo
1: ani mo wa comfortable I'm one of the youngest most comfortable people in Nigeria yi
0: mo ko fe so pe youngest multi billionaire
1: mo wa comfortable
0: egbe in another way e ti mo ti gbo comfortable put it in another way mo ti gbo
1: comfortable mo le round jeje
0: Mo se le send ja
1: mo ti gu an PDP won tun lo EDC aye tun sponsor egbe lati gba yen a la lewo so ko si tani kan ba wa ton so fin pe o nlowo kan o nlowo kan o kan lowo so sapo re
0: now mo fe loke lo kin gbe polowo da kan se ti tin ba de kilo bi choice by staniyi aborisade gege bi igba keji te jo DJ mo fe mo o ya bo san owo re amulele e da lo doja e ku kale e mo share lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan e mo drop comment e mo share a mo awon to ba share dada marun tabo card fun e le nbe ku kale

0: 105.5 FM. The best and the best.
1: Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣáta, ṣàkátá pàrà làásìntọ́.
2: Tó ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hún. Dr. Gimi Lekki Alagbe Leniyan, ọmọ ìlú wo ni?
3: Ọmọ bíbí Ògúnmọ́ṣọ́ ni mí, Arómọlé.
2: Barista Níyà Borísàdé, kí ló bí mímú tẹ́ ẹ mú Barista Níyà Borísàdé gẹ́gẹ́ bí running mate?
3: Number one, àwọn ni ó jẹ́ tọ́rọ̀ wa jọ yíra wa jù nínú ẹgbẹ́ yẹn. Àwa sì ni tẹ bá sì wò wọ́n, ọmọlúàbí pọ́nbélé ni wọ́n. Tẹ bá sì tún wo profile
2: wọn. Ṣé ó ń dàgídì àgẹ́ làwọn yòókù ni?
3: Kì í ṣe bẹ́ẹ̀, mo cherish kéèyàn ó sọ bẹ́ẹ̀ ká bá bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí training mi as a banker, aláì téèyàn bá ti sọ nǹkan ká bá bẹ́ẹ̀. Òṣèlú ò ní ká donírọ̀. Òṣèlú ò ní ká sọ funfun di
4: dúdú.
3: So mo jẹ́ ẹni tí è sọ kan funfun di dúdú. Mo sì jẹ́ ẹni tẹ́ pé mo kàwé lọ́pọ̀lọpọ̀, mo cherish ẹni tó kàwé tó nímọ̀. Number four, mo jẹ́ ẹni tẹ́ pé ògbóǹtarìgì olóṣèlú ni wọ́n.
2: Ìlàkà ìsìn ògbóǹtarìgì olóṣèlú. Ìlàkà ò kàwé ẹ̀bọ àṣẹǹtì ẹnu tí bá ń sọ èbò.
3: Ẹni sùúrù pé mo sọ pé àjọ ń ṣe bọ̀
4: látilẹ̀.
3: Mo sọ pé làkà ò qualify, mo wà more than eminently qualified. Kò sẹ́ni tí wà more than eminently qualified. Ṣùgbọ́n níbi tó yàtọ̀ kù sí báyìí, ó kù sí ibì kan ju
2: ibì kan lọ.
3: So mo wà, mo take all the bus. And I think with him, a dìbò, a wọlé.
2: Mo fa kókó ọ̀rọ̀ kan yọ tó ṣe pàtàkì sọ pé ẹni ẹjọ́ lájọṣepọ̀ dáadáa, ọ̀rọ̀ ń yíra yín.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ọ̀rọ̀ yíra ẹni un. Ìyẹn gan jẹ́ qualification kan gbòógì tí èyàn lè mọ́ lè fà jáde inú ẹlòmíì àyàfi tó bá ṣẹlẹ̀. Ìyẹn máa ń play out ní kì í ṣe nǹkan téèyàn máa ń lọ rà àbí téèyàn máa sọ pé òun àkọ àyà yóò kàn play out náà nínú àdúgbò pé ó dà kọ́rọ̀ mi àtẹni yíra wa. Èmi àti wọn dàpá wọn máa ń pe kankan compatibility ṣé kí n pè bẹ́ẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni
2: kálọ́pọ̀ ẹ̀wà compatible.
3: Nínú àmọ́ àrùn tá a jọ contest.
2: Ẹyọ.
3: Àméjì yìí tẹ bá ṣe dábùjá tẹ béèrè nípa àméjì yìí.
2: Ẹyọ.
3: Mo ní gbogbo
2: nǹkan. Wọ́n á ti wà tí gẹ́lẹ́ tó jọ wọ̀ àbí ó fẹ́ jọ àbí tí fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ jọ ni.
3: Mo ní pé àjọ máa ṣe nǹkan wọra wọn ni. Ó kò sí wà kòrújú nígbà tí wọ́n ṣe first runner up. Because we have the
2: same bumper to bumper.
3: Ẹ tó strong jù nìyẹn.
2: Kódà Barista Níyì Aborísàdé, ọmọ ìlú wo ni?
4: Ọmọ Ìbàdàn ni mí.
2: Kàbíyèsí Ìbàdàn àti Ògbómọ̀ṣọ́.
4: Òkè ọ̀fàbàbà àṣàlẹ̀ nílùú ọ̀rẹ́ mímọ́ gàjí ní agboolé àjàgbà nílé ọ̀dẹ́ ìlọ lálógún Ìbàdàn.
2: Ok, ìgbésẹ̀ láti jẹ́ igbákejì eléníyàn ọ̀dọ̀ ta ló ti bẹ̀rẹ̀, ta ló suggest idea yẹn pé àbẹ́ mà.
3: Èmi ò suggest.
4: A ní suggest. Àní gbèsùn mọ̀ mi pé.
2: Nígbà tó wá gbèsùn mọ̀ yín.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ṣé ẹ wá lọ rí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ṣé pásítọ̀ ní àbí ṣé.
4: Kírísítẹ̀n ni mi.
2: Ok.
4: Mo ní wọn fún mi lọ́sẹ̀ kan kí n fi gbàdúrà sí. Kí n wádìí lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
2: Orí òkè ìbòlẹ̀ wa lọ àbí ta ni wòlíì.
4: Àwọn tí ẹ dá wọn ní gbogbo ògbà tí wọ́n ti fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹgbẹ́ lọ gbàdúrà sí nígbà àlọ́ náà ló jẹ́ ìbọn lọ́wọ́ bá ni.
2: Orí òkè ìbòlẹ̀ wa lọ kémi náà
4: ni. A lọ gbàdúrà sí náà nínú ẹ̀mí náà ni.
2: Ta ni wòlíì yìí.
4: Èmi ni wòlíì ara mi. Ọkẹ ni làáfà yìí ni. Èmi wòlíì ara mi.
2: Kí wàá lọ sọ fún yín.
4: Ọlọ́run sọ pọ́nà tó dáa ni. Bẹ́ẹ̀ni.
2: Gbọ́ ọmọ mi gbé mi lékè mọ tẹ̀lé lọ mọ́ wẹ̀yìn.
4: Pọ́nà tó dáa ni.
2: Kábíyèsí.
4: Pé àjọṣe wa yóò sì.
2: Ṣé bọ́ọ̀nì gẹ̀ẹ́ni ẹgbẹ́ mi sí mẹ́ẹ̀kì ṣé bọ́ọ̀nì gẹ̀ẹ́ni ni.
4: Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni.
2: Bọ́ọ̀nì gẹ̀ẹ́ni ni ó sì lu.
4: Nínú Christianity.
2: Ṣùgbọ́n ẹ wá sọ sílu.
4: Àṣọ sílu ni àwa ìṣòṣì la jẹ lu. Òṣèlú pẹ̀lú inú mímọ́ ni àwọn ṣe.
2: Ṣé ẹ máa ń parọ́ àbẹ́ ìparọ́?
4: Èmi yé parọ́. Bẹ́ẹ̀ni mo sọ. Kí la fẹ́ máa parọ́ fún?
3: Lọ́wọ́ ta
2: ni. Ní ìyàwó ìsàdí ẹ̀ ipa irọ́.
4: Fún kí ni
2: olóṣèlú Nàìjíríà.
4: Olóṣèlú tèmi yé parọ́. Àwa ṣe rí ara ń tà fẹ́ mú ṣe yàtọ̀ náà nìyẹn pé omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti ṣẹyọ lómi o.
2: Slogan àwọn kan mọ̀
4: nù. Bí wọ́n ṣe ń parọ́ fáwọn èèyàn àwa yọrù tí a kú mbẹ látọ̀dọ̀ Dr. Gbemi Lekki tó jẹ́ candidate wa ní EDC. Ó wà náà àjọṣọ pé àwa ò ní tan èèyàn jẹ. Níta bá ní ṣe ànísọpá ṣe.
2: Èdò ni tabá sì ní ká wo formation ìlú méjì tẹ kó yìí. Tabá wo bí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ formation ìpínlẹ̀ àti combination.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ìbàdàn jẹ́ lukọ̀ tó tóbi gbangba.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Lẹ́yìn ìgbà náà ó kàn Ògbómọ̀ṣọ́.
4: Àbúṣe rí nù.
2: Ẹ wá ti mú Ìbàdàn ti mú Ògbómọ̀ṣọ́ kí ló tún kù.
4: Ọlọ́run ti gba Ọ̀yọ́ state fún wa o. eh la jo pe bi ro ba lo logun orijo kan lo to ba o to ti de bayi o gbogbo awon olurije ku aya won tin ja
2: eh ti bere campaign ti
4: ja bere campaign
2: ti package e ti ni mo package
4: so ibo to ran so
2: tin ba bi ni ke da tin package e
4: tin ba wi e
2: je mo so bi campaign
4: tin ba wi ni e mo gbo e tin ba wi e gbodo gbo
2: Baisa ni ya Boris Ade.
4: Oda yin o.
2: E ti se nta ten defend the case in court.
4: Ah, defend.
2: Emi si ni judge mo wa wo yin tenu yin wa dupe. Ki lo se lawyer yin tin ba bi on e mo down.
4: E tin ba bi la le, e tin
2: la
4: mo down.
2: E do so ko du abi ma make ba ti ke.
4: E na so eni Ogbomoso ati Ibadan.
2: Ilu to tobi ju nipele Oyo meji to tobi.
4: Se bayi na le so be. O ti ke
2: e tin so be. O to
4: ni ni pe a je pe ajosepo yi. Ti o lagbara nipele Oyo ni. Alero tin ba won.
2: Won
4: ti won ya si mo. Eh.
2: Won mo bi won ya si mo.
4: Ise Olorun niyan. Ise Olorun niyan bo se ri niyan
2: se suro pe eh awon kan o tun le ko ri le ejo kan so pe yin na tun propagate ara yin bi n teje
4: bi en ba ki na je ki na
2: je se n pe ayin ni je pe se o ko ilu reporter to ni o reporter o si n da mi lo
4: ni
2: si
4: n da mi lo o ta je la n so
2: o confirm ti ni ti confirm e mu ani o confirm ni
4: o confirm e ani bi ro ba lo logo odo
2: o ye ba mu ti ti
4: kan lo to ba o to ti ba bayi o na le fi la ya won fi n ja tori ko won mo pe ajosepo wa o le de mona bayi won ti nre ti wi pe ngba dibo tan kemi no ko ma ki ma jari monu awon o si se be ati re n to wole e ja gbaruku ti gbogbo o farama kegbe wa o le tesi waju
2: eh barista ni
4: ya yo te ma
2: eh Muiz Abdul Salam omo logo o message mi o ni oga barista ni ya Boris Ade is my great father a destiny helper and is a good man to me is one of my destiny helpers he also contested for the post of governorship
4: Ben.
2: But you did not win the primary.
4: Ben.
2: I'm enjoying you, boss. In my regards to my daddy, Vice Aboris Ade, on your mandate, I shall stand. Say, Mom, which
4: I'm on my logo. Ben.
2: Oninki.
4: Oninki.
2: Ese o ko atileyin re
4: adupe
2: lowo mo na
4: gba lowo
2: ami
4: eh afa soro ojoku
2: olorun
4: gbe ri ohun je seri pa ara wole
2: seri ke wa sta ni ilu to e ti pa seri se mo mo lo mu lati eh se fo se campaign di gan wa yin soro to du
4: ara na na do ambe campaign a na na campaign di na ni awai na ni gbo e na
2: ni ilu e ni deputy e tun ni campaign di
4: ji ani ka ani ka sa wole
2: e tun le ga adviser te ba ti ni case e le mo defend
4: la ka wole ni se
3: How old are
4: you?
3: You have over 33 lawyers in our campaign.
2: Over 33 lawyers?
4: Ben.
2: Hey, say di rogun ni ki lo de?
4: Alo gulaye?
3: Ari ogulaye mo gberu mi leyin.
4: Eh.
3: Mo fu ko mi sona.
2: Ojo kan leyan mo ko. Oda, eh gbe mi leke alagbe. In ti fe je campaign o, in lo de ki mo streamline gbogbo obere mi, ka ma ba ko lu ofin INEC. Asiko campaign ti to, so in fe je campaign for now. Be gbogbo obere ti ma ba be yo mo lo laarin ibi ta si le play with. Okay, lowo lowo bayi. Ta ni presidential candidate egbe ADC?
3: Ah. Alhaji Atiku Abubakar ti vice president je won je right honorable Rotimi Amaechi, my very good friend and leader.
2: Ajosepo Oluwa laarin eyin atatiku
3: gidi odemoran mo se but jele won ni 2 weeks ago as of January dani won
2: sugbon opolopo ogba eyin Adegoke la mo ri pelu atiku limo ta mo ri video
3: picture
2: kankan
3: ti te mi ti mo le mo yin ti mo dodo yin ti mo ya photo o ni nkan mi fi se mo fi Olorun bura mi ata o ma atiku ti wa ti pe ti ba de atiku kusu e pe kan lo le so pe le atiku pe ke da ko mi kusen so won be
2: oda yin obe
3: so
2: now lana abi ni jeta ti won ka di campaign le losun awon atiku lo osun lati lo research leyin fun egbe oludi egbe ADC losun
3: be ni sir
2: adegbe ija si wa nbe yin o si nbe
3: so tun ba ya photo
2: ah ala tun ri yin o na ati video gogo e o tendi ah ri yin nbe
3: emi olo
2: ki lo de e fi
3: lo jimmy olo jimi la wa lo olo abiodun to wa no ni
2: egbe nu si mike
3: olo so ki ko si diju pe presently nigba yemi busy pelu
2: ah e busy
3: pelu no
2: tawo kokoro wa kafe ti yin ele busy
3: eni suru ise egbe na na nse ni
2: abade so ko yin atiku ogun eyin atiku leni to tele lo mu lo
3: no salam en to contest salam no ko eyin mi ni e ti ri photo mi ati e now nkan e be roti mi abi chowa abi
2: tori
3: I'm prepare for burial
4: yeah
2: roti so roti se gbo kilo kein pelu burial ya roti mi lasun mo lawan dura wa lo Ah, osun lodo ti yin bi e mo bi ti lo ti bo ti travel wa ni.
3: Osun
2: lodo ti yin legbe yin bi.
3: Osun mo ra wa dura wa lo. Se understand. Eye le e te yin atire jo osun mo ra yin o le wa meka. Wa osun mo ra wa ju ara wa lo. So, you can't say no sun. We are with them in spirit and in body.
2: Okay, now bibo do eh Taofik Adebwe la ri gaki ti o gbun atajuku won atajuku ah ti ri bibo du ti e kan so pe yin ni authentic
3: so be ri bibo mi sir
2: ko la ko mo lugo pa lawon strategic
3: e mo go
2: e de fun strategic place meji te ba de challenge bi bibo te ke gbagada ti o gba
3: le ran so yen
2: illegality ne mo lo so na
3: e mo ko ba le ne
2: idi ape
3: e mo ko ba le le ni ka bi o ti bere ko ye ko se yen e mo je ka lo be e fe ka lu fi nkan to se yen o ti ko to
2: e le se bibo do thank you ADC for successful primary
3: ko mo ti open campaign e wo fe so loro de be
2: e le se pe vote ele e kan so pe thank you ADC for
3: wo fe so loro de be nitori a fe ki mo disqualify ya bi mo ban ya bi mo fine there sense ija ta ja o di ke bi ka ku mo e to ba wa nu o bada yi o to nu ori bibo di wa wa bo ori ka pe poster wa o amu omo wa o eni o si se nu badan.
2: Now, gbemi leke alagbe le niyan ati ni ya borisade lori ballot e ti mu ilu meji sanko kini strategy lati involve ibarapa oyo ati ibuloke ogun
3: e se so bi te ba wo configuration your state ogun mo sure to ogun we are part of what they call Oyo North.
2: Yeah,
3: now for 24 out of that 28 years ti that we are in democracy, or you're not 4 years and cannot one job out of 28 years. So I don't agitate for keep power or rotate to see or you're not. So Ogumosha to Kyogun at the Oyo Town at the Baraba, we are all part of those people jumping in G22.
2: Okay,
3: so I just say only. And luckily, Funwa, I mean, a canny major candidate to any. So we are going to work together.
2: Okay. By Stanley Yaborisade, se mo pe ipo te ba fi yan si ngba mi ninu formation yo tun so be ni yo se fara sise si.
4: Ben.
2: Now ati mo pe Ogunmosu ati Ibadan ti wa nle.
4: Ben.
2: Te ba mu didi lati lumi te tun di ko tun ni o tun ni kimi. Ke ba tun lo re mu didi ba de mo pe ah o ti da e mo je nkan yin. Sugbon se ibo le ti fe mu didi bayi. So yo le ti mu ni Aboki Ogun. Abibarapa
4: governor wa ni wa so ka fe mu yin
3: DG as e ti mu DG na ti barapa
2: e ti mu DG la ti barapa ta ni DG
4: am appropriate
3: honorable Alfonso so agbola ti wa ni bi
2: order o ti da ba e ba ngbenu si mic e kan gbenu si mic e gbenu si mic ki lo ko yin
5: emi ni honorable agbola Alfonso to je DG Dr. Alagbe Eleniyan ati barrister ni Aru Aborisade combine and perfect combination for your state.
2: Ti ba wa ni ke yin ati Debo Ogun doyin ke se rosu n barapa pe kun kaluku yin o keru kerin lati edun ebi te ti rin boya lati an ko yin mu adugo yin dada omo iluwo le yin barapa
5: igbo ora ni emi.
2: Okay, iru wa lohun ti abi
5: iru wa ni ṣugbọn se ri ibarapa te ri yen
2: eyo
5: aje olooto eni to ba fe lo ibarapa koko tun fo ododo e ko mo gidigidi a si je nikan ti bowo fun agba a si mora wa dagbole
2: kabesi
5: in ro pe ni Oyo State loni ka ma lo ibarapa nikan
2: eyo
5: ibi kan wa ti won o ti da ko Alfonso ti won ni mo
2: oguru imo wa njo mo lo mo be
5: mo nbo Ogundoyin na ni ikan ni ko wa kikan to wa.
2: Okay.
5: Bongbo to tobi
2: ayo
5: o ni Alfonso ni ilu Ibarapa
2: kabesi
5: ni gbogbo Ibarapa division
2: to si deru wa na
5: to deru wa
2: base Ogundoyin
5: to je do de base kolohun foriji baba Ogundoyin
2: amen
5: nkan kan na ni gbogbo wa sugbon Alfonso de ri yen
2: ayo
5: lati ran deran baba to bi baba wa loko
2: se oki ni se nickname Alfonso akoko ni gangan Alfonso gangan loko yin
5: be ni
2: family be bi Ogundoyin se popular leru wa le na popular n ba pado ni gbora
5: ikan loko wa kikan to wa e pe right honorable speaker gan ni sin pe ta ni ja Alfonso koda imi mo so fawon eyan mo ti so fawon kan pe ejo nbi te ba ti de te ba ti fe wa la fun mi agbola ni ewi o
2: eduna titi eduna ti e ma gbo tan ba so togun do yin ba gbo bayi malfonso ni won fi se dd awon gbemileke alagbe ile niyan se yo so pe ah sayari o jani abi so pe wo ko fani
5: ayawa eja
2: into e get in point mi be to bi e ma gbo into mo bi ni pe se ti ogun do yin ba gbo peyin na fi se dd campaign ile niyan sayari o jani abi so pe wo ko fa ti e ni
5: ah un gan yo koko mi pe ah
2: nkan se
5: nkan de
2: se any political structure gbogbo barapa mejeje to fi de gangan abi kini
5: to to gangan ni
2: any structure gbogbo be
5: be ni to ede badan ta wa yi na
2: awon police ade ba si se ba de mo mo ga di police ade yo ti ko na mo ga di ni
5: ara kun na la so gbagi ko sibi ti a de ti a de ta pe alfonso ti won imo ale mi mo so fa won yan pe ejo oyi o ti sele ni bi kan ti mo so fun eni yen ngba to daruko yen eni to introduce mi si o se bayi mo ro pe his excellency governor wa na o wa nbe ngba ta wa wonu moto mu ni dakun to ba fe tori lawon asiko yen bi kelomi fe gbe mi mi bi kenikan fe kelomi fe so mo mi ni e je ka mo fira pa wo ka fira wa pa mo je
2: le fe pa oloselu ni a mo se bi bo de mi o se lu igbe koro
5: sugbon o se lu
2: igbe koro
5: sugbon o se lu to jade gidi ni wa to si rese wale to de ni structure
2: okay
5: to si je pe Saidi Osupa oni won ni na ka kan to ma fa wa han mo
2: bo supa bayi ogun aye ti mo pe de
5: ta so ba yo won ti mo pa de
2: e se mo ti yan ti mo fe e ba n da ba ipada sodo by Saniya
3: abolisa de chairman wa is from Okiogun
2: chairman iwo party chairman to mo fe be awon zone to
3: from Okiogun
2: alaga egbe
3: gangan Okiogun ni ti wa lati oyo
2: eni pe speaker ma wa lati oyo ngbe ba wole le mo soro speaker
3: o ti a ti pin ni e
2: no mo kokon soro information na mo soro information ti o re campaign lowo
4: atokere won ni lo ni ti me kun son a ti pin ko le ka ri pe to ba se sere ti o firi bo se yan ko ri awa o ni yan lu kan je fun kan
3: tabi lu mara ro ti wa
4: o ti pe kan so me
2: se la la won to jade fun house of assembly latoyo sente ro pe yo je speaker so ti mo re tori ko yo le faraise ko e dakun e mo de
3: ko faraise to ba se
2: e mo pe te ba tun fun kalu kudo dudita iwo baba te pe alfonso yi te fun didi yi ise won tun won fi ko giri mo campaign e le fi wa won yo ko te ka de member of the campaign committee awon ni didi ise won to e dakun e mo de duro ti be ba pe mi didi e mo de lu lo
3: e to ba win to ba ni vote ju to ba perform ju ni won ni agerigbe ni o so bi ta fokun si na
2: bo wa le se wa re nikan lati zone oyo ti o ba nfi san si pe anise
4: ati ni
3: ta lo ni awon yen po royo tin ba jare loyo no ni gbogbo le gbogbo ero ni ibi ta ti bere ka pin wa ni e
2: now mo bo wa sodo mo pada wo lodo e de wa sodo ba isa ni yabo isade ibi ti eyin wa ibi te ti wa ibana te ti wa o je amu oselu
4: beni
2: nibi ta won erin la katabo oloselu wa
4: beni
2: awon to te ku alowo alenu ade moyan abe ri bo lo ni se ko awon ti en lowo ti en lenu ti en moyan nbe nbadan omo badan si leyin bo le si ro pe se leyin yo laarin iwa awon eyan pe ani se mo wori eleniyan yin bo si se badan laarin awon kanaje gbo lo se mu ti member dan
4: gbogbo won na won osise fun akan yin se bi ibadanjoniya aso won ni oloye ibadan gbogbo won te hun yin
2: oloye ibadan ni oloye ibadan sarafa ali o ke mo gbagbe o oloye ti oloye lo o
4: oloye ti oloye so du ra won lo o ko wa o si baje aloko rin lu ibadan
2: oloye ibadan te si
4: bo laarin o ogun oderin lo to je baba ti wa nlogba le yuba le njo kini ana ta ka fe ku aleru
2: an so ron ko olubadan si an olubadan council en so ba lo go den lo ni tele so en so
4: ta itala mi itala fi mu nkan bo mo ba batan yo ba ro ba itala fi mu nkan an baba ti se ile yuba laari won se badan lori ori na o to asiko ti badan o sa pada fun baba wa bayi awa la soju on baba wa
2: to mo so to le e mo gba pe ko den lo lo gba badan le o
4: olugba le yuba le
2: itala se mu lo le se

0: Flash FM 105.5.
1: Flash 105.5 FM. The best and the best.
2: Mo tun bere ku le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Ibadan ti badan.
1: Gbogbo ilu Ibadan mo kiyin. Mojuba.
0: To, won la wonjuba, wonjuba omode, wonjuba agbalagba. Wonjuba obi, wonjuba okun, e je nba won ki mo won pe ti ma ni kan ki wa lebo, e wo ile okun. Eru te kokon n ba mi igba ti won kokon n fe ebo mi iwo Olorun. Ti won wa le so Yoruba loni. Amo e gbo orin orin lenu e ka bo lekan si sori eto oke Ibadan gege bi mo se so fun yin wi pe agbeto yi kale lati fi sayeye ilu Ibadan e te so fun wa kini iriri te ti ni nipa ilu Ibadan
1: mo pe Ibadan fun odun melo kan ko papa mi se pelu nepa
0: mi won je nepa mo
1: nepa mo je ngba yan Nepal mi mo won si nigba yen lo
0: lagbegbe igbo na ti si se ngba
1: awon man sise kakiri senior engineer ni won dupe ni main office won o awon man lo kakiri awon ni awon no man gbin awon transformer awon ase awon high tension wires and konkon so won sise ni Ibadan won se losogbo won ma lo won lo kakiri gbogbo Nigeria titi di Maiduguri Eko ipo no sise Nigeria but Ibadan ni agbe fun ni Salosho Sami ni Olanipe Kun Street ni Salosho Sami fun Otobi odun meje si mejo kan to to agbe won lo si Abeokuta ti
0: bo si se gbe won lona gbogbo yin na tun pe e tun tele won
1: bon gba mi ti won ba gbe won lo si ngba ton lo so si Osogbo won awa drum Ibadan awa de one school na so won
0: awon ile iwe wo le long ba na lo
1: school meji mo lo si comprehensive high school aye to romo de tun lo si Mayflower school ikene
0: eh lo school kankan ni Ibadan gege bi
1: láyé ìgbà yẹn ibi tó ń bá ràn wá lọ lámà
0: lọ èyí ni pé àwọn iléèwé tẹ lọ nígbà náà eléyìí tẹ mọ gbénu ọgbà iléèwé ni bóyá òun náà ló fà tó fi jẹ pé bẹẹ náà ràn yín lọ nígbà tẹ wá ń gbé ìlú Ibadan kí ni àwọn nǹkan tẹ ń rí tó mọ múnú yín dùn bóyá nǹkan amúlùúdùn àbí nǹkan tẹ gbádùn gan nípa Ìbàdàn tó jẹ wípé ohun mọ nígbàgbé ni.
1: Ntí mi ò lè gbàgbé láyé òun ni basketball court ni Liberty Stadium ṣe mọ̀ ngbà yẹn náà tí ọmọ bá jáde ńlẹ̀ ó láti dágbére àwọn òbí ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ bí tó wà but mo lè jáde nígbà tó bá wùn mí lọ sí ibẹ̀ yẹn ìyá mi rẹ̀ mọ̀ pé tí ọmọdé Yorùbá fi sí ńlẹ̀ ó wà nídi basketball ẹ̀ńkúlé wa ní fẹ́ǹsì Liberty Stadium wa so gbogbo àwọn amọ̀tayé ta wà ní ìsàlọ̀ sàmì àkàn kọjá fẹ́ǹsì àmọ́ wà ní ibẹ̀ ni playground wa ibẹ̀ láti ń ṣeré and emi like basketball ibẹ̀ àwọn ọlọ́pàá máa ń train bẹ́ àwọn àmì náà máa ń wá bẹ́ wọ́n dẹ̀ máa ń kó wa mọ́ra wọ́n máa ń jẹ́ ká play pẹ̀lú wọn so ẹgbọ́n mi máa ń sọ pé basketball fanatic ni pé mo lè wà ń bẹ̀ láti àárọ̀ títí di alẹ́ tí mo bá ti wà nílé ibẹ̀ ni and so gbogbo Liberty Stadium yẹn backyard bi ilé ìṣeré fún gbogbo àwa ọmọ àdúgbò ọmọ yẹn.
0: Èyàn ni pé Ìbàdàn nígbà tẹ́yìn ń dàgbà eré ìdárayá ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé ó wù yín nígbà náà lọ ṣùgbọ́n ká bá ní ká wò ní ìsìn bóyá nígbà tẹ ti kúrò nílùú Ìbàdàn tẹ kàn pa irú bẹ́ẹ̀ ṣe tún wà yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ̀ lù Ìbàdàn kí ni nǹkan tó kọ́kọ́ wá sí yín lọ́kàn torí ibi téèyàn bá gbé nígbà ìwé tó bóyá ó ti wá pẹ́ téèyàn ti lọ síbẹ̀ téèyàn wá lọ bẹ̀ nǹkan kan ni ó kọ́kọ́ sọ síyàn lọ́kàn pé Ìbàdàn
1: tó wà ń bẹ̀ ni pé èèyàn máa ń rántí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ nígbà ìwé èèyàn nígbà tó ń pè informative years nǹkan tí ìgbà tó yẹ pé ìyẹn ni èèyàn fi ń dé èèyàn àwọn nǹkan téèyàn máa kọ́ nígbà yẹn nǹkan tí n bá ṣe ti ń wọ kúrò ní express tí mo bọ́ sí challenge ara máa ń bọ̀ bù mí torí ìrò tí a wá láti challenge yẹn wọ ring road tí bá ring road yẹn lọ sí ìsàlẹ̀ títí dé ọ̀nà odò ọ̀nà ọlọ́run gbogbo ẹ̀ àwọn kan ti yàtọ̀ àwọn kan sì wà bọ́n ṣe wà bá dé ìyànà ọ̀ṣọ́sá máa ń rántí máa mọ gbogbo àdúgbò mo ṣe dámọ̀ tí mo mi lè gbàgbé any of those things mi wọn lè kúrò lọ́kàn wọ́n ti wà nú ọkàn fún ayérayé kó lè kúrò so téèyàn bá ti wọlé èèyàn máa wò pé ni báwo express road yìí ò sí bí tẹ́lẹ̀ ó pẹ́ but àwọn kan tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ èèyàn máa rántí fún èmi inú mi máa ń dùn tí bá wá mo dẹ̀ máa ń wá kí n ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá first time nísìn máa ń wá sí ilé nígbà gbogbo máa wá sí ìbàdàn any time to me gbé nàìjíríà but n bá ti wá sí nàìjíríà mo gbọdọ dé ìbàdàn tó ra àwọn family tó ṣe wà ń bí
0: máa
1: káàkiri mo lọ láti rí gbogbo wọn.
0: ṣé ibi basketball court tí ẹ fẹ́ràn láti mọ lọ ń gbà tí ẹ ti ẹ̀ ń dé bẹ̀bẹ̀ ṣe ń wá sí ìlú ìbàdàn.
1: Liberty tiẹ̀ ti yàtọ̀
0: kí làwọn nǹkan yàtọ̀ tó wà ń bẹ̀.
1: ó dàbí general problem ta ni ní nàìjíríà àmọ́ bá ṣe ń kọ́ nǹkan tuntun àmọ́ bá ṣe ń tọ́jú nǹkan àná ẹjára filẹ̀ bẹ́ẹ̀
0: àmọ́ bá ṣe ń kọ́ nǹkan tuntun àmọ́ bá ṣe ń tọ́jú nǹkan àná èyí ni pé a ní ètò àbójútó bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ.
1: Ètò ó kọjá ètò èmi á pè ní a culture of maintenance.
0: Àṣà
1: ká máa tún nǹkan ṣe ta ní kí ká máa tọ́jú ẹ̀ tó yẹ pé àwọn ọmọ wọn á rí a lè pìtàn fún wọn ìbáwọn mi kí n lè mú wọn lọ sí Liberty football match first one tí mo rúbọ nílé ayé mi IICC against Rangers ní Liberty. Mi mọ̀ bóyá wọ́n ti ẹ̀sìn ṣé wọ́n ṣì ń gba bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ mọ́
0: wọ́n ṣì ń gba bọ́ọ̀lù
1: ní Liberty wọ́n
0: jẹ́
1: kákan tọ́jú nǹkan ká bóyá pé ká fi ọ̀dà bò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀dà kẹ́kẹ́mọ ká tún nǹkan ṣe tá
0: ní
1: bẹ́ẹ̀ ni kákan tọ́jú nǹkan wá so.
0: Ẹ ṣeun gan ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò díẹ̀ lórí ti ìlú Ìbàdàn báyìí. Mo wá fẹ́ kẹ́ sọ fún àwọn ilé ìwé tẹ lọ bó tẹ tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti sọ díẹ̀ fún wa ń bẹ̀ àmọ́ àwọn ilé ìwé tẹ lọ lẹ́yìn ìgbà tẹ parí àwọn ilé ìwé náà báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìgbé ayé yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin yóò hùwà ká mọ́.
1: Mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ ní Comprehensive High School Ayétoro bí ọmọdé máa ń ṣe àṣemáṣe wá rí reason tí àwọn parents sọ pé ìgbẹ́ yẹn ó dà pé àwọn amú mi lọ síbi tí.
0: Ṣé kò ṣe pé pátá lè ń ṣe ń gbà kéke?
1: Ó pẹ̀lú nǹkan tí mo yẹ pé máa ń ní sùúrù fún ọmọdé gan-an nísìnyí because wọ́n máa ní agbani òbúra bí wo bá ṣe rí gbogbo wa la ṣe pátá nígbà kan so àwọn amú mi lọ sí school tó fi pé ó máa kámẹ́rà pé tó kápá mi ìyẹn ní Mayflower school ìkẹ́lẹ́ school tá iṣu láàrin ibẹ̀ ni mo ti ṣetán bẹ̀ ní 1979 mo wá padà our parents mi ti wà ní Abeokuta ńgbà yẹn so mo lọ sí Abeokuta bàbá ṣì ń ṣiṣẹ́ NEPA so wọ́n fi mi sí NEPA kí n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ díẹ̀ mo ṣiṣẹ́ as account clerk.
0: Èyí nígbà tẹ parí ilé ẹ̀kọ́ girama.
1: Mo ṣiṣẹ́ as account clerk ní NEPA ní Abeokuta.
0: Ṣé nímọ̀ account ni tó fi yín síbẹ̀ àbí.
1: Maths mi ò burú jù.
0: Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ nílé ìwé girama kí ni igun wo lẹ́yìn láàyò ṣe mọ̀ èyí ò ní bóyá ti art ni bóyá account ni bóyá science ni.
1: Gbogbo ẹ̀ ni mo ní. So mo dẹ̀ ní ìfẹ́ gbogbo ẹ̀ mo ní ìfẹ́ art mo ní ìfẹ́ science so. Nígbà yẹn olójú bàbá mi kí n kàn ṣe nǹkan kan kí n má jókòó lé kí n tó lọ bẹ̀rẹ̀ ilé ìwé gíga plan táwọn ní fún mi ni wípé kí n lọ sí Ogun State Polytechnic.
0: Ṣọmọ ìpínlẹ̀ Ogun nìyí ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Torí ẹ̀ ló ṣe wu bàbá pé gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ yín kẹ́ ẹ ṣáà ṣe nípínlẹ̀ Ogun.
1: No nítorí pé ibẹ̀ làwọn wà ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ nígbà yẹn wọ́n ti move sí NEPA Abeokuta so wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí n wà ní ìsàkà ni wọn nígbà tí wọ́n move lọ sí Abeokuta mi mo kọ́kọ́ bá wọn lọ tí mo bá wọn gbé Abeokuta tí màmá mi àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi ìbàdàn bíi làwọn ṣì wà nígbà yẹn so èmi nìkan mú wa pẹ̀lú wọn ni màá ṣoúnjẹ fún wọn gbogbo nkan be yan lati toju ile fun won ki baba mi ati awon egbon mi na to wa si
0: abeguta
1: so awon fe kin lo si Ogun Polytechnic mo te bere nbe mo bere si study electronics engineering but Olorun so e pe oto ni ona ti ma gba.
0: Se kan se pe oto ni ton ni e lo ka oto ni bi te ya si.
1: Kejo ejo emi na ko. Tabati sise ton mo de ngba mo de ibi ton ni ise ton ni kin se awon ise ton ti e pe won ti awon kan ti gbe le fun osu mefa won ise osu mefa wa nle mi pare e lo laarin ose kan. Awon yen iwe yen won ni wo iwe awon ma ku ba wa nkan kan kan. Ma nkuku ma joko ma kan joko si koro. Ma ma gbo radio. Ibi ti mo de tin gbo radio njo kan mo gbo Ogun radio. Won ni pe she eni to gbo she o ni good command of English language o bo yinbo so le so dada o bo mi o buruju mo le so tau tau kan she wa fe sise ni arin wa ni Ogun radio nbi. Yeah, why not? Tani university ru e. Oya, ke wa fun audition pe ke wa ka wa yeyin wo. Mo de lo won de gba mi. Mba bere se as a trainee announcer ni Ogun Radio.
0: Ogun Radio. Odun wo le yun?
1: That was in 1979 as well. So mo bere ni ibeye from there mo move ni 1980.
0: Emo ni mo da oro mo yin lenu. O dabi eni wipe nkan ti yato laye igba na lohun si asiko ta wa yi. Tori gege be se salaye nisin. Ke se pe boya e ti ni iriri kan ri nipa bon se nsoro lori radio. Kankan te kan gbo lori radio ni pe se o le se ibo daada. Se yo won lati se ni le se OGBC. Ama lodi oni ki le ro pe iyato to wa nbe.
1: O dabi pe nisin opolopo awon eyan won gbo pa awon eyan se nkan lori radio won se lori television atun ti ri internet ati ri Nollywood gbogbo e. Everybody gbogbo eyan fe di superstar. So superstar la awon eyan ro. Yato si ife ise yen gangan gan. Ko n se pe won ni ife.
0: Boya passion pe
1: won ni ife kini e gangan ife pe awon gba yi ni won wo. But fun awon gba yan nigba yen na a ma n kose ni. Won kan juyan si
0: soya
1: fefe rara a kose Big Dada Wong lara awon esiwaju wa ni lara awon to kan emi ni se ngba yen ni e awon bi Olusesan Ikisola gbogbo wa na ani oga patapata ti je Kunle Ola Sope.
0: Yola Sope.
1: Awon ko kele ma npe won assistant one Mr. Ayodele Suleiman and awon ye no awon won ko everybody won guide everybody be a se nse lori radio nkan to je ka se nkan ti o je ka se lati to be ni pe yan lo kose awon ton kose o won sin ba se nkan gba yen ni e
0: won to yin sona daada
1: beni. So mo de gba training ni beyen mo mu si NTA
0: be o dun melo le fi sise pelu OGBC
1: ko pe mo sise pelu won close to a year of it to
0: kan
1: mo wa move si NTA
0: be bawo le tun se re si NTA radio ati television pe
1: teyan ba ni okan lati pe ohun lati ma lo si waju ile aye ohun lati ma fi kun nkan ti ohun ti ni eyan gbọdọ joko soju kan mo ti se trainee day level kan mo fe se ju be lo aye o si ni Ogun radio nigba yen o ti di dandan ki n wa mo se ma wa bo mi mo de ri aye ni NTA Abeokuta won ye mi o te won lorun pon ti won sise mo de ba yen na de bi kan laarin
0: se gbogbo gba te n sise ni radio television yi se ye kan yin ko se party ni
1: a mo ti party gba yen ife party amọ oro wa tori inu mi inu
0: eja oro ngan la fe mo
1: inu wa mi o dun ra pe ife bo ni mi gba yen lohun ise broadcasting ise olorin nkan kan won ka kun engineer la won awon fe ngba mi gbogbo wa bi nigba yen won fe kan mo di engineer ko di doctor ko di lawyer awon ruko gbangba be yen pe ki o ka le so pa omo mi nkan to da yen amo fun emi ngba ti mo wonu studio do ngba ti ma lo audition yen ni Ogun radio awa tawa nbe Q yen karni pe lati ibi ti a wa yi titi de titi long thousands no wa awa mewa no kokoko pe pada pe ka won tun ye wa wo again lara awa mewa awa meji no mu o titi dodon wi pe bi achievement nkan ti fun yo fun omo de pe awon yan yi won believe in me pe pe mo le sise yi a mo de mo ti wo studio yen bi mo se feel no studio o ti ton so Benny Bashiman so pe I was beaten by the broadcasting bug and I've never looked back. Even though many years me she share no studio, any time they want no studio, be much man feel mile shalaye until ba she share iriko le ye.
0: Benny.
1: And para me she man orishirishi nko akon ma sele nu mi ti o se ko se shalaye jade.
0: Bi pe wonu emi lo.
1: Benny. Benny.
0: Emi ni se yi o pe yan o bo.
1: Benny. Okan akon ma okan ma se theory ma se theory ra de person ma jade.
0: E seun. E wa so iriri yin ni ile ise mu ma woran Abeokuta NTA.
1: Mo se small time but again only biti mo le de biti mi develop ara mi de. Awon wa ready.
0: Eyun ni NTA. Kini awon kan te ri te fi ro wi pe won se tan lati
1: mo se mo pe ni ile aye yi. Elomi o like lati go rin ko ma fa se nle ko ma wo se nle. Emi kedere marin bi soja ni. Egbon mi ma nbu mi ni ko alohun le ba mi rin. Se ajojon ni abi ni bu mo nja lo nko ke. Emi ti lo ni emi o nduro pa pa pa. And be bati wonu bi kan tin bati gbogbo ara ni ma fin se. So ise ti awon eyan fi odun ko oshu mi ti ko mo ti okoro mi te tin ri koja bi ti mo
0: ti ko de gan
1: ko won de fe pe ki se mo bi se government na ni gbogbo en gba yen e ma draw the promotion e ma do and won ngba mi ti eyan ba fe ri ilosiwaju eyan lati kuro ni bi to wa lati lo sibo mi lati ri ilosiwaju bi mo de ba awon eyan soro na ope ni folorun wi pe mo ni awon eyan ni sakani mi bi Big Dada Wong bi Olusegun Akinsola Bola Makinde gbogbo around ti mo ba soro awon ore won den so pe Big Dada Wong lo so ohun de ma nwo eyan bayi ani bi to je ko wa re o wa so fun mi pe wa gbona iko lo lo ba on Radio Nigeria money okay money just like that
0: kekuro ni NTA kekan gbona ekolo
1: gbona ekolo
0: ah
1: oni ibe lo je ko wa okay ba o mo se ma se o ne ni kin lo mo lo bere mi ni daruko eni na to wa charge ni ni be yen
0: nigba na lo e le da ko
1: no ko wa fair made so idi
0: oda
1: mo de to owo jo and o nigba yen ki se pe owo wa na je ara nkan ti mo so na ni ki se pe a nse ise yi fun owo to nso fun wa ko nigba mi a ma ma to owo jo lati wa ba se ma jo nje onje kan lojo
0: sugbon ki lo de ti e ka soro soro riban ko ti yato sasiko yi na
1: gba emi kon so pe se mo pe elomi a wo pe owo yen nikan ni owo ni da mo te ti fi kan pe owo ni koko ki sha ti lowo
0: gbo
1: bi opologo awon eyan mi se nsise ni e but fun ti awon se tori nko pa se gbadun nkan ta nse nkan ta le
0: ifetani
1: si mi a se nse and to mo to ojo mo wo mo to lo se ko mo lo ba any owo mi ba e oni come back again okay mo pada mo tun lo to ojo mo come back again I haven't got time for you now pada wa mo wale meta also the same thing oko ti ba je pe ki de ni gbogbo kini ba pe Big Dada Wong wa baba yi bi kini se wa yi ko da ko ma
0: gbogbo
1: ko le sele o wa ni kin lo biri eni kan ti o nsise ni Radio Nigeria 2 ni gba na yani Jacob Akemi Johnson oni kin so fun pe ohun lo n so fun ohun lo n so fun ke kin wa kin biri e mo de lo ba yen nígbà tí yẹn dẹ ti gbọ́ pé Fẹ́mi ló ràn mí wá ó dẹ̀ mú mi lọ sí ọ́fíìsì ọ̀pá pátápátá ní Radio Nigeria tún gba yẹn God rest his soul yẹn ní Ikenandaguba. And Ikenandaguba dẹ̀ wá pé obìnrin náà tó ti dábi
0: pátápátá. Tó ti dábi padà bí ẹ̀mẹrin.
1: Ó pè wá ní ọ́fíìsì.
0: Obìnrin
1: ni. Mi ní dárúkọ ẹ̀.
0: Àmọ́ inú mi ò dùn.
1: Kò wá fẹ́. Wa mi ti mo bo ibe beni na ochi wa bi o si you know but me ko feel pe wa fe because ka ma feel ruko but enikan to se be o do pe oni lo audition omo yi ko dem tape wa fun me and ngba ta so audition ti tape to the award Ikenandaguba o de ni pe rise alaye fun announcer nsin o amo programs wa so on contract you can come and do some programs. So Mwashi, three programs, Fumoni Baye. The main program happened to be the Wednesday morning dawn show, any breakfast show. It was called the Dawn Show.
0: Dawn.
1: As the Dawn, D-A-W-N, Owuro.
0: Owuro.
1: Dawn. So the Dawn Show ni the breakfast show ni ani tama fin bere
0: ileshe te fi
1: shide modeshi kinto lo si training school to won tori pe mo ti koshe ni Ogun Radio won ni problems staff to be pa won ni vacancies ngba ti vacancy announcer wa to waye bon tori pe mo ti ni training ni Ogun Radio won fun mi si ori atekun pe ki ma se announcer as well so mo sha wa nbe lati 81 to the 85
0: mo pada lo le iwe mo ni gbogbo
1: and I'm pada ko si yen
0: e daju o
1: no it kun se pe
0: e te wa wo pe inu baba yi o si ni dun to o fe kawe
1: o ye mi pe won fe kin kawe amo nkan ti emi fe se o de pelu nkan to je pe to ti mo di mo lati gba na to mo ti di baba nsin mo ti di baba agba gansin and as a father myself mi o mo make sure we pe nkan ta won mo mi ba fe se kon so fun mi kin de back on lori nkan kin ti won leyin lori nkan ta won fe se ngba na baba o ton ba joko akaka gbangba to ma ti mo wa ni NTA ton ma joko ni sports club won pe lawon re won
0: ton ma wo yin
1: won ton ma so pe omo mi ni yen amo ta ba rira soju
0: igoya
1: gbogbo awon ore won ton le lara won ga wa Logun Radio won jojo wa ni club yen ton ba won soro ti won awon yan wa so fun mi pe lo ba won soro ba pe inu en dun si nkan to n je ba joko club ma ma to ba ti rira ba pe to se nkan ti mo fe ko se yen a ti ma bere and to an be ni pe omo baba ni mo je bawon se lagidi lemi na se lagidi
0: ti mo fa dodo
1: so true gave for ni and mo de so fun pe nkan ti mo fe se ni o de won mi mo de gbogbo awon ore won den na den so fun pe omo yi o de mo se yi o support but for whatever reason but nkan to an be mi o hold it against one and laying bati yẹn mo sọ pé máa padà sí di ìwé nígbà tí mo kúrò ní Radio Nigeria.
0: Ibì kan wà tẹ fò tẹ tí bá wa sọ ń pẹ ìgbà kan wà tẹ lẹ ṣiṣẹ ní OYO.
1: No máa ń wá ṣe radio drama pẹ̀lú another one of my seniors ní Ogun Radio tá n pe Sam Bello.
0: Sam Bello.
1: Òun dẹ̀ máa ń lọ
0: káàkiri
1: you know and nígbà tí ogo ojoko owó mi jọ kan báyìí ó dẹ̀ ni óyá. We are going to Ibadan. Nikila and Loshi Ibadan. Only just let's go. Okay. Are they Bosoko? Are they Losi OYO? Would they be script let me know? And that's your part. And the best is she recording radio drama as well. Different ones. Ni whatever. I can be script let me know. And that's your part. So character thing by my playing. Mama. That's my love. And by you kakun pe it was just you know lara won asiwaju to won ton yan sona ka se bayi a n kose lowo ni so a se nkan ti won ni ka se and it was fun so mo gbadun e So o de pelu experience mi na lojo ni
0: e seun ko e yara le e alejo mi lori eto oke badan loni awon na ni tunji babatunde kola ti gbogbo aye mo won si musical madness ogbontagi soro soro ori radio ati television ohun ni won awon na lagba lalejo loni lori eto oke badan nigba te soro lo lekan eni wi pe igba te kuro ni Radio Nigeria 2 eyin onipinle Eko e lo si ilu Oyinbo e so fun wa nipa irin ajo yin na lo si ilu Ebo
1: now iyan gbe wa pada si idi Eko ko kuro lokan o de bo nkan te mi fe se ni wi pe lati lo si ilewe giga mo ma lo amo mi se engineering
0: engineering sa le yo fe
1: ki se pe mi o fe mo like mo fe engineering but mo like broadcasting more mo like media more and mo ni vision we pe ibi ti broadcasting ma de o ya ta se bere pelu eni so ngba ti mo wa lo si ohun pada ohun na bi mi si mo pada wa pelu awon parents pe awon bi mi ni age 9 ngba ti mo wa decide okay ma pada lo si ohun lati kawe tori ati se ti jam titi bi se to di jam
0: ja yin kule
1: jam di jamba o su mi muni eleyi e gbagbe e ba pada lo si ohun egbon mi wa lohun gba na mi pada mi le joko ti gbogbo jamba yi won ni oya ma bo awon ba mi pada lo si ohun ngba si ma de ohun mi o ri ise broadcasting nigba yen on any ton bc ibe to ti kuro ni ilu fun odun melo kan o lati duro odun meta ko to le pada si ilewe so mi mo mo pe lati 85 ti mo de pada si ohun August 85 mi le bere ilewe ti di 1988 so mi de kan joko sile mo de wa se ise broadcasting ori bo se rin lo Oyinbo ma yen mo wa bere si ma ko se computer and yeah mo se fun odun meta kin to pada lo si bere si kawe mo de lati 1988 si 91 mo kawe ni nkan to di ti Bournemouth University nisin nigba yen it was Dorset Institute of Higher Education lafi bere so mo de kuro nbe mo ka media production
0: kini ẹkọ tẹ ẹkọ kí ló ní ṣe gangan ṣé nípa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà ni
1: media media production as opposed to mo wo pe mi fe omo ya n ta n pe mass communication bi nkan kan but mo fe mo lero pe ko si nkan to fe kan mi nipa radio so mo wa fe ko nkan mi mo wa ko nipa video yen ni ti amohunmaworan so yen ni production amohunmaworan ni mo lo ka ni ibe mo fi gba degree mi ibe yen amọ pata tun se yen tan bi industry se ri long shashala on ton kawe media ngba yen ton rise tori ngba yen laye Margaret Thatcher o de se awon political things kan to devastate broadcast industry ngba yen de pe half of the broadcast industry la idaji won ni wọn gbọ́n ọ̀danù ní ibi iṣẹ́ so àwọn iṣẹ́ tó jẹ́ kó máa fún àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ jáde níléèwé àwọn tó ti gbọ́n ọ̀danù ló ń gbà bọ́ a gbọ́dọ̀ máa bínú sọ́lọ́hún mo wà lucky wípé mo ti ń kọ́ iṣẹ́ kọ̀mpútà yẹn gbogbo ìgbà tí mo fi wà yunifásitì náà iṣẹ́ kọ̀mpútà yẹn náà máa fi ń gbéra bá fẹ́ fi owó kún owó tó wà lọ́wọ́ máa sáré lọ ṣiṣẹ́ bá kúkú continue pẹ̀lú yẹn so and láti gbà yẹn mo dẹ̀ kọ́ ṣe nǹkan tá à ń pè professional courses ká ń kàwé lẹ́nu iṣẹ́ mo fi ń gba promotion mo fi di senior engineer ironically now that's the beauty of it all
0: cherry we pe awon obi wa
1: amo to wa nbe ni pe pelu e nkan ti mo se lo bere pelu computing kin to kuro ni Radio Nigeria won ra awon irinṣẹ kan to ma fi se automation computer kan ma pin ninu broadcasting ton gbe wa na o fe to gbogbo yara ita wa nu e yi agbara to de wa nu e ni to wa nu kini na ko to agbara to wa nu phone tan gbe ka kini nisin amo o ti ye mi ngba yen pe computer o ma wonu ise media yen mo fi lo bere si ko ise computer so gbogbo nkan ti mo gbogbo nle nle aye mi emi mo ro pe mon kon ti yan ba ma mu se ko le je nkan ti o ma buku nkan ti ti yan ti ni so mo mo pe ise computer bo ti wo kori lojo kan a wulo fun mi ni di ise broadcasting mo ti always ni ero pe ma pada si di ise broadcasting amo eyan bere ile aye eyan bere si bimo omo a jeun a so bili e
0: amo e gbe sare bere kan igba ti e wa di senior engineer bayi che baba iyawo no wa ko si yin se nu won dun ni abi
1: unfortunately won ti shy sin bo ki won to ku mo ti gba mo ti pari degree mi and ngba yen laye gba yen lohun won ma so pe ah e chef drop out to olo lo se nkan kan mo de wa se photocopy degree mi woni ni baba se ran ti ise drop out ti mo se mo ti gba degree nu e o oh so ngba yen pe ah kin se pe awon kan fe pe ki bo a ki education mi ko pe ni awon ndu no play but it's also good
0: amọ mo mọ pe bi ti baba wa bayi inu wa mo dun
1: mo na nigba yen na pe ise ti mo se ni di computer pe o sumo engineering so won mo pe ma so fun pe gbogbo nkan ton kan mi tori mi ni ma se apprentice won ninu le ton ma won a rewire gbogbo le emi ni ma ba won emi ni apprentice won so
0: ile mo fun won spanner le mo fun won driver le fun won gbogbo
1: so moto won na ton ma service ajijo ma service o le wa so fun won pe e wo bo kini e ke ko sin nkan ti yan ko to ti yan dan o wa pelu yan fun titi aye raye ni and so gbogbo won kini e won si wulo fun mi dis thing so ko wa so ba de aware
0: o di dodo e seun gan lara won kan ti je akosemose nipa ohun la ti ri ba se nkaroyin news anchoring media production radio announcing gbogbo bam lo tin ba ni mo ka radio broadcasting amo ta ba ni ka wo ni ode oni ki le ro e je ka mu nibi awon to nka iroyin ki le ro wi pe a tin padanu nipa iroyin kika papa julo pelu awon ile ise radio aladani ka fi awon ile ise radio to je ti ijoba boya bi radio Nigeria awon kankan ki na won ko ta tin padanu
1: gbogbo e nkankan gege bi mo se so laye igba yen awa ma nkose ni taba kose katu raye kose akoko se audition wa ye wa wo pe se eni o to si ise to wa fe se a se wa gba training through apprentice ka nkose leyin yen a se tun wa lo se proper training ko to dori afefe nisin nigba mi ba n gbọ awon to n karoyin mo fe le mo be ki fi para mi tori oro to n so gan bi obe ni to n
0: guyan
1: fun eni to je pe o mo nipa ise yi to kose yi to je pe pelu pe ko sigba na gbogbo ma n wale mi o joko sohun lati igba ti mo ti se 2091 ma n wale every other year or so ma n lo si radio stations mo si ma n lo train awon eyan ma n ba awon presenters soro ma n ka news fun won se presentations and things pe kole ye won bo se je ki
0: kori
1: amo a ba so pe awon station to ye pe privacy aladani ati awon ti ijoba na ko si standards ti o wa laye igba yen mo n so fe nikan wipe ngba ti mo wa Radio Nigeria eni to ba wa to lohun fe wa se announcer abi presenter gate man lo ma koko so fun pe gbagbe e gate man ni first audition
0: ni o koko yi owo
1: gate man ni tori gate man gan mo o mo quality awon eyan to n sise yen won ti ni won ni koja gate ka wa so pe o ti e wa koja gate o dodo awon to ma audition fun yan and to bam many ninu awon ta n gbo le ni won ni pass audition here. So won te and you by the pass audition yen ni pe first stage won koja e ko si aye lati awon le awon le wa and call me what you quick ko e le koyan
0: ben
1: go wa natural. You know, and to ba de taba wa yan to ye pe eyan mewa wa to ye pe nikan o ni nkan ti a n wa ta mo pe eleyi o te ti kon nipa se you already abo ni nkan kan ti a le dimo ta le develop ta le je ko ta le fi kun nkan to ni that if he di ohun o ti di dot on ka mo eni yen amo lo ni mi mo boya o
0: je pe
1: emi o mo mi e mo so pe boya boya o le je pe boya nikan to mo yan kan to mo yan kan abi mo gbodo sora mi
0: ngba mi
1: o le je pe awon boya awon ton ni la awon le ise yen gan a le so pe boya okunrin alagbara kan o ti ni omoge kan to to se ka file be
0: o ti ye wa ibi te so de o ti ye wa
1: emi o mo ko ye mi ko ye mi nti our standards yen o se wa bo se wa tele and standards ti modern so yi nipa ti eleyibo ni o pidi ti awon ti yoruba ni o the same thing ni eyan gbodo wa ni ipo kan eyan de gbodo ni okan lati koshe emi mo si wa yi pelu gbogbo ise ti mo si believe pe mo se nko se pe an ko ise ojo te yan ba ku lo ton
0: eyun ni pe eyan kose mo se ni titi aye te yan ba fi wa laye ko se ni to mo nkan tan
1: beni and then need the ise wa yi nigba ti wa erin nkan ton ko si pe announcer ni beni
0: ki lo de to fi je pe nisin a ri announcer mo lawon
1: mo na mo fe so yi e je nsoro yi tori oro yi je koko fun mi
0: ese
1: ngba ti mo de ti mo lo on radio station kan ton ni kinikan used to be an OAP money. I reject that money. Kini mo mean money elo wo itumo OAP
0: money personality
1: ngba no and mo challenge ke lo yewo nsin ke lo google ke ko OAP ke won kan to ma kokko jo jade old age pensioner. Emi o se old age pensioner mo dagba mi ti dagba de level yen ba de gba pension gan ma sise I need the share yi to awon ton lenu ele ni ba bossi di ero ayi won mo pe
0: ki wa lo ye ka mo pe ra wa.
1: You are the announcer, presenter, news reader, continuity announcer especially. Mo sorry pe mo so ibo repete nbe
0: ah o ti ye wa
1: oro yen continuity ni main share announcer lati ma ki eto ma lo lesese
0: waju
1: lesese to ma je kin kan parapo to je o ke pe koni
0: salafo
1: continuity ise announcer ni e lati so pe am lo lati program ele si program ele and news la den lo fun yin sin ademadu profun commercial ni or whatever o ise announcer ni e. You are not a personality, you are an announcer, you are a news reader, you are a disc jockey, and disc jockey there to yato sira won
0: DJ
1: awon club DJ won yato si radio DJ
0: sugbon ni se awon to wa radio na tin lo club
1: awa na nse ngba yen ni gba yen lohun ni ngba ti mo wa radio Nigeria won play ni club counter town pe Paradiso ni Alago Meji mo I was resident there. I mean one of the main DJs in there. Nkan ta nse club o yato si nkan ta nse ni radio. Nitori e na ni iru training yen o se pataki apprenticeship kakako ise yen dada lati fi mo iyato ninu nkan ti a ma se ni club ati nkan ti a ma se ni ori radio. O yato sira won. So gbogbo awon kini yen keyan mo pe ohun radio DJ lohun leni o le dale ko lo di club DJ. Àwọn orin tó máa play in club.
0: Ó yàtọ̀ sí ti rédíò.
1: Ayé ìgbà yẹn lọ́hùn, àwọn orin tí mò ń play in club wọn bí mi dá kí wọ́n á play in rédíò. Torí nǹkan àwọn nǹkan tán èèyàn fẹ́ gbọ́n club ó yàtọ̀. Àwọn nǹkan tá a máa play lórí rédíò nítorí nǹkan tá à ń pè ní broadcasting. I'm 80 millions lè gbọ́ nǹkan tí à ń ṣe. Èèyàn mélòó ló máa wà ní club? Meanwhile, láàrin club gan, awon club mi wa to je pa awon orin kan eyan gboro play nbe tori level awon eyan to wa nbe and mo ma tun play parties to je pe awon party mi wa o la awon orin ta le play ta le fi gbe awon eyan jol ni party kan ta ba lo play awon orin yen ni party mi won kan ma wo pe awon aba won le ya were ni so every gbogbo awon eyan to gbo nkan ta nse won yato
0: sira won
1: won yato sira won so agbodo ihuwa ni ona to yato lati fi te awon eyan lorun I mean what responsibility lo wa ninu broadcasting and sort of fun awon eyan pupo responsibility nla ni you know, well, it's immense power. When they knew with immense power comes immense responsibility.
0: Eshiongo, oda be ni wipe kemo da kemo. Boya ti tori po ise temi na ni. Tori bi mo se ngbo yin, emi nkeko lon temi. Emi nkeko lon temi nu. Amo ko to di wipe adagbere lori eto yi. Kini kan wa ti ma fe ke sare ba wa salaye lekun rere nipa iroyin na ni. Eni pe kini di ti mo se nbere nipa iroyin. Mo ri mo sakiyesi wipe papa ju awa oniroyin Yoruba mo sakiyesi wipe opo lo le se eto ti a se eto dada sugbon opo kin le ka iroyin pe ka gbe iroyin kale ati pe lode oni ati ri oniruru iroyin bawo ni iroyin se je gangan
1: bi nkan ti a so pelu music same thing applies to iroyin keke ke beshi so awon kan mi le wa ton ri awon editors le gbe kale fun e to ye pe a le se e die pelu e a le se eye pelu pe oko ni jamba ba se ma soro o ma ya to un rele la podo fi pe iroyin be jade yen nkan to de wa nbe ni pe a gbodo o gbodo ye wa bi e awon eyan bo kan se le ri ton ba gbo nkan ti a fe so ka fi mo bo se serious show a light hearted nkan to ya le fi se eye or not I can't a car ni ona to ye and ye kokan na ni fun Yoruba fun Oyinbo edekede ti en ba fin karoyin en gbodo ka in a responsible way en gbodo wa responsible by
0: e seun go am ka to ma lo ki lo fa musical madness o kon lagbara pupo
1: yeah back then ni Ogun Radio only one in Kontiman like Kong by it's a group made by a group called Madness called Baggy Trousers. I'm at it, but go come on me, call you, go ye me, push it on Jackie, she, oh come on, Mokon like any wonder I come with my co boy, you did ya with it. On a basic with me, Tunji Madness, and Tori Baba make a day to the late money. I don't know what about really, where my buddy back with me, better deal. Money, okay, at least musical. Musical madness. It might be musical madness. You are in it. But what she want is in normal. She said, "Taba wonko, it will be orin lamide ni abi techno." But me think about, but it be on she ma she. Madness is in music.
0: Itarijinko.
1: If madness is in music, boti bukori tabati. I'm so junior. Anything, madness is there. Madness is the music
0: eseungo sugbon asa ti wa ni mo mo pe feran orin amo iru orin wo gan le feran ju lati ma gbo
1: ah ko si orin orin ti
0: amo se ki se ele te dan ko le
1: cherry mo ko so orin ti mi o gbo mo like anything
0: sugbon ni kan te eyan layo
1: any music to ye pe Timbati gbo ti mi le control ara mi
0: e wa daruko kan ni
1: iru orin lamide ati I mention e ka to pere le kan wo mo like
0: ali fi yin se
1: awon orisirisi orin wa daba iru ogbona feli ogbona feli bi amala to jina gangan
0: divine jina
1: iru kan be yen you know gbogbo I mo like Sunny Ade love Sunny Ade to be so binu o mama binu any tourist logo. Hey, music. Any music that makes me mad, I'd say that's the one.
0: Hey, yara le sherry, we pay loni. Begere gbina. lórí ètò òkè ìbàdàn alẹjọ mita ti jọ ń sọrọ fún bí ìṣẹjú mélòó tí ó fi pé wákàtí kan àwọn náà ni túnjí babatunde kọlá tí a mọ wọn sí musical madness ẹ ṣeun gan pé ẹ fún wa ní àsìkò láti farahàn lórí ètò òkè ìbàdàn ẹ wá bá mi kí àwọn ara lé.
1: Ẹyin ará ìbàdàn mo kí gbogbo yín o mi ò sọmọ ìbàdàn àmọ ará ìbàdàn lèmi náà inú mi dẹ̀dùn láti wà ń bẹ ìlí èmi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣe o.
0: ẹ ṣeun gan gbogbo ẹyin tẹ farabalẹ bá wa gbádùn ètò yìí temilade aloko òun lorúkọ mi ẹ jẹ kí n fi yín sílẹ pẹlú orin the band ó gbóná fẹlifẹli bí àmọlà tó jiná gangan ire o.
2: òkè ìbàdàn lẹ́ ń gbọ́ lórí splash 105.5 FM.

0: Ade Yinka Eka Bopada Enyoma Nigeria Mewa Nshele Laye Ogun Atogba Nshele Loke Ekwe Yawo Toti Lo Okpada Wale Awon Malokokori Awon Mehe Safun En Safun Ni Awon Safun Yin Tori Gba Tojun Pongun Awon Awodibara Awon Ori Ngba Na En Jaye Kiri E Ma Won Do Sa Awon Omo Ni Awon Omo Wipe Okunrin Mi Le Lo Fe Efe awon le pelu baba awon sebo lohun oba mi o ki lo dadade awon lohun
1: ora awon edanile aye
0: olohun oba o ki lo dadade awon lohun daka ki dadi wa feyin won fe yawo mi ni iye na o ma so fun o wa lo to ya e lo o to ya e lo Mbo dodo ye o salaye fun mama e wipe bayi kasa bayi kawodi nton mo nso ni yi
1: mo bi e wa go
0: mama e wa ni ngbo ti bi mo be o pada be na ni nta seku
1: eyin mi mi so mo bi e wa go
0: nta seku o mu eji ati eta Eyin okunrin te n gbo mi lale teni
1: eni to lo sajo eyin mi esun mo bi e wa gbo
0: esora se ile gbigbe yoyan o esora se ki se gbogbo eyan patapata le yan ma se anu fun laye ita kan be ijapa kineun ololajo awon eranko won ri pe yo awon lenu npa won je awon lo mu kineun won dogbon won ti mole
1: mo foro mi le lowo
0: won ti kineun mole pe ko gbodo jade mo ibi to wa ebi npa gan ebi npa gan ebi npa gan o wa ri eran ko kan o wa be eran ko yi ipe jo nitori olohun tu mi sile oni iwo kinun awon mo gburo re wipe se lo mo pa eyan jo mo mo pa e gbogbo eran ko je ni to ba wa tu o le bayi kini assurance po ni pa ohun je ene oni ohun o le pa o je rara o ebi ti pa onju ohun si le pa o je to n sile
1: ma je ki temi
0: eran ko yen sa lo bi ikaburuku ika ohun wa tu ole ko wa pa nje gbogbo eyan ko le yan se lore eran ko keji na tun koja kini won tun pe dakunjo tu n lenu wahala yi
1: Baba
0: Oluwa fi fun mi Eran ko na ni iwo kinun o buru bo n ba tu ole ni isin ohun o si le sare ko ni peto ipa nje
1: awon ota aye
0: o pa nje yen na sa lo Eran ko keta wa nbo kinun wa pe pe tori Olorun tu nle yẹni a o pa nje awon la won se meeting wi pe kan ka ti omo bi o to o ma fi le si ole o pa nje kini lo n fi gbogbo aye o n fi bura o won ne pa o je awon da o si eran ko e ba fi no we no o tu kini won lo la ju sile ngbo o tu kini won le ngbo se die bi iseju marun kini ni ebi n pa ohun osi ra ko eran ko kankan so won ni pa oje bayi bi oni a mo si salaye fun yin o pe o se pa onje o oni be ko o keneni a won pa oje bayi o ebi o npa won o won si ni nkan meji to won jejera ko egbe won na lo iyan ba salaye fun wi pe eyin toro ba ti ri ba o je ka won bi eran ko meji lere ko n so ore to n se fun o ibi tan tin lo won pade ekun tiger a bi ekun lere wi pe a o n tukini o le nibi ta won de mo ibi tan de mo ni mo n ti tukini o le o n si o si promise o pe won ni pa onje sugbon bi iseju maran ni isin lolo ebi n pa on pe bo lo n o se rin ekun ni a yo po oje na ni o ngbo kini o ki lo tun wa nbe ju pe ko po oje lo eranko egbe a ko pa o na lo se pataki tori bi n pa kenehun adeyinka gbogbo eyan ko le yan se lore laye ni oba ni o kenikan si ngba ta eranko keji lo ba dijapa eranko e ba to kejo lo ba ro fun japa pe on lo nsa no kinewin yi o on lo nsa no re sugbon fe pa nje ngba to nsa no e to si so po won ni pa nje japa ni
1: ora wa e danile aye
0: kini ko won o se dajo ni se ko won ko pa nje abi ko mo pa nje japa wa ni ohun o le dajo bayi bo se sele gan en so ni di ile ibi keji ti kinehun wa bi kinehun se jade ohun fe mo ngba ti won de bi ti keji wa japa ni ki kinehun wole na ki eran ko ohun ko wa padlock ko padlock ile ti kinehun wo ngba ti kinehun wonu le to wo bi to wo tele oni keranko nko padlock lo ba padlock lo wa ijapa wa koju si eranko n pe gbogbo eyan ko le yan se lore gbogbo eni to ba wa ninu ibanu je tabi wahala gbogbo eyan ko le yan se lore kinehun to se lore iba se pe mo gbon sasa ti mo fi bo omo lati ti wole pada ko sese wa padlock ki ba ti pa oje gbogbo eyan ko le yan se lore o adeyinka o ku seju marun bo mo si fe so tan itan o oda eje ngba pe na hello
2: Alafia
0: fomo Olorun sa.
2: Afia ka ti mo la gbo nu e loruko mi.
0: Ya kan lo. Orita bo be sa.
2: Orita merin
0: Ibadan. Merin Ibadan. E pele sa.
2: Orun kokunrin ma wo ta.
0: Orun kokunrin ma wo ta.
2: Ajo ni. Ya to fi mu oro ti baba ti o so lo. Ọjà lọ ìsọ
0: yìí.
2: Àṣìjì ilé lára obìnrin a máa lé ọkùnrin síta. Yàtọ̀ fún pé ó tilẹ̀kùn rẹ̀. Kọ̀mpléènì oríṣi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Àmàtọ́lá yọ. Àmàtọ́ tí ò lè dá fún ọ̀gbọ́n tọ̀.
0: Hello. Ekalesa.
3: Ni to ba ti ku yo pada wale.
0: ah o ba tun ku o pari nu olonu
3: ise ma ri na ni yen elekeji to ba tun wa ku talika re se yo pada wale ero arin ogun ba je lo
0: ogbon je bo
3: ogbon wa mo je pada o ti okunrin lo mejo wa
0: okunrin
3: koronu si dada o
0: ah baba e gbo winrin winrin egbo jinti
3: egbe ra pare amada so
0: e mo teso egbo mirin ni jomejo ni e se gan adupe adeyin ka je mo lo le fun teni doko gugu awon en ta jo se to teni hello e ka le sa o
4: Alafia
0: for Olorun sir.
4: Dari Adebayo loruko mi mo ki latiruwa.
0: Latiruwa e ka le sir.
4: Ni tenugo bi o.
0: Ami aso ami. Ami ami.
4: E po orisirisi la nko ni pa fe yin. Awa okunrin. Aki esi o ti ma npo ninu oro yin. Wa ni to ni ma npo. Olorun ni ja se pe ni.
0: Ami o ami.
4: Olorun ti ma to wa fona.
0: Ami aso ami aso.
4: E ti ni. Adebayo ni latiruwa.
0: E se. Adupe sure yes sir hello
5: e kale
0: o
5: hello
0: ya bi jelegu si
5: ogo te ago
0: ah e kale ma o mu gbo ti
5: e kale e kweto
0: eto niyan o
5: ago mi ago yo to ayin na le so yo mejo
0: ami ase
5: ale la go
0: ami
5: ogo e ga ga fi le ri ideran ni ka fi nu
0: o be do
5: ko ma je lo ogo amo je bo ni ogo arusi re
0: o ma gbe lowo
5: e kweto
0: o daro wa eh ade nka
6: enu won lo pa enu won
0: emi n lo lele ni o number mi re leyin eto feyin ti oju ba ndon eyin ti oju ba ndon number mi re 08064474794 eyin te fe loko te fe niyawo
6: eni anu ko fe ni loju
0: mo fe loko mo fe niyawo number mi re 08064474794 mo si ma so pe eyin te ba ni fibroid
6: eni aba foro
0: e je kan si mi ke kasimi ke bolo fibroid ke le dolomo laye
6: enu won lo pa
0: wallahi talaye tested okay baba yan be ni bora number mi na le pe 08064474794 08064474794 odijo majo ni odabo
7: Flash FM 105.5.
8: You hear that sound? Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now. Go register the code with the under the bottle cover for guinnessng.com/1759. You fit to collect inside the 400 million Naira cash and plenty correct prizes, including one brand new Toyota Land Cruiser Prado. So, what thing you see the wait for? Carry your Guinness. Make you open for more today. Terms and conditions, they will drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
9: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, levels. WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijemagbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination. I see.

Christ gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alai mori Abrahamu re je ni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo bi awon omo re se dobale wo gugu awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gugu eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e jajo ki hallelujah e jajo yin e jajo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo e ja ka hallelujah meta ti ogo meta. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun mi mo to n woju Oluwa fun. Ba pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara. Isi only communion otola. Olorun o ba ngbo yo sise lara re. Eyin te n woju Oluwa fun omo. Isi only communion otola. Eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi. O n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja e wa mo to daaju mo mi in to daaju ni pe to ba ni mama ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adu iran lowo la si ngba ko Olorun fun Olorun ma laanu omo to le ran lowo e je nse bayi omo meta ni Olorun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo lọlọwọn fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti Olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yoba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to lo ba fun olawon omo birin especially awon e to ba fine inu yo mo dun ai mo ya awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omobirin oda o omobirin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omobirin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo ba sanu e to ba bi omobirin to je omobirin Olorun ba ngbo what man can do woman can do better in talking English obirin le se ju be lo so bo ba lo mo birin yo to ra ara won opin kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se won mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re lo eyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobe ja to ipo bobe omo elekeji lo mokunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo nfun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ki mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun an bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni egba so ti e ba si ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti an bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa teba ti o ko wa joko ti o
ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se nu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jopin ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo ma laanu won ni mami e wo ya kan nu awon ilere film mo se se ri ni yin mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won ma laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niyan baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni ejoko emeti gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ribi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omole bi igba teyan ba won olongbo mole ona to gba to fi paya ti ni ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje n bi o gbogbo yi kan wo mi se wo lo ma laanu nu omo ya re ki sowo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe nibi ti mama re wa ni isin amobe o le po ogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akaro ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lohun ogbo to ro se se ko je pe gbogbo awon omo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon omo re won ofe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o bo to ba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e ma e fi mami ile e fi mami ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti o ri to bode bi iwere gbogbo awon ti o fe ba ye ja ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lomo alaanu hallelujah o adua kan se fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama ko ran mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni e je so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wicked e ju o lo bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify àwọn ètò yẹ kó mójútó ètò láàánú rẹ èṣù kọyìn sí kò di ọrọ màánú rẹ kò di ọna nkankan sí kò di ọlẹ náwó sí ètò ẹrọ bí ò ní jẹyìn ètò ẹkọjú sí ohun ló sì láàánú rẹ o ní ọlọ tí ọbọ yóò ní máyìn ṣe ẹ jíjẹ yóò tún fọ gbọ tọba tó ń lọ tó tún bọ yóò tún wá ẹyìn kan bẹ́ẹ̀bì ọmọ tó pè tó ṣe wàhálà sí njẹ́ olú ti bì ọwọ́ kankan mo fẹ́ kẹ́yìn ìyá kó fomi jẹ́ gbàdúrà lónìí o bímọ ni o ti bi aláàánú bó kì í burúburú kọmọ kẹnìkan mọ ni bó ti wulẹ̀ kó le tó o rí nínú àwọn ọpin lọ gbówó lé lórí tó náwó sí mo rí mọ̀mọ́ tí àwọn ọmọ ẹ tilẹ̀kùn mọ tí ò sẹ́nìkankan tó bẹ̀wò títí ayẹn fi ráre kù ẹ wọ́n mọ táwọn ọmọ kà yẹn ṣe ní kété tí wọ́n yàkú báyìí wọ́n họ́dà fún mọ́ọ̀lù ni kì í ṣe bọ̀ bá tó gbowó kalẹ̀ ẹ mọ kí èsì mọ láìkì wàásù ìyàwó mi ó ti dáa jù lónìí ó ní ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ ọmọ mi bá ń ra fóònù ọmọ mi kan bá ń ra nǹkan báyìí ọmọ mi èlùbọ́ mi tán ọmọ mi yéé kàánú rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kan dán wò bọ́ yóò bí ọmọ aláàánú àdúrà alákọ̀ọ́kọ́ ṣe fẹ́ gbà tí ẹnìkan bá ń bẹ tó yẹ kéèyàn mọ kàánú gbogbo ẹyin bàbá tẹ wà bí àwọn obìnrin ìyà tí ń jẹ obìnrin pọ ọdọ wọn lè ṣúgbà wọlé sọ ọdọ wọn ni ọlọrun fi gbogbo ìbínú yẹn sí
ogun ti obirin fa in tin be lara won ti to won leru so to ba pade obirin kan mo kanu won olobi je pe to bin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obirin teyan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo olobirin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan en to n ki be ko da iwo lo da ki lasan lo obirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ran je le elomi o fe ko kan pe lasa ke ko omo lokun esin omo aroju bo baku oriri o tan na le ni imi ti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan di mo ko ki se lasan o ti tan only where o se so re to lo dun lo fe un bo ba gbe wo je na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete ri se ngba mi o ma laanu o iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni fa o oni fun olowo nje asiko o wa n boju sawon ti ma wa lekan lari en ti o kan fun ni wa nta ani ma ni mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e di do na wo re mejeji soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu bo won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o aisha to ba mo n to n se lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma laanu fun mi lo ma laanu o eyin aladua

0: Jesu. Oluwa wa.
1: Ebi omo yen lori sa. Nice pepe yo pomo o ni awon service wa ni ola enikan ni wa yi ah afẹ toro fun omo iran lowo omo alaanu ni oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi oni ma mu titi omo iran lowo awa la n gbadua fun iran lowo e ja wo eleyi gbogbo eyin te fe bi ma laanu ago meje lawo nu service ni ola lagbara olohun isin meji na ni oje gbogbo eyin youth for Jesus ago meje si ago mesan ago meje si ago mesan Jesus time lagbara ni to ni aye atorun elekeje o bere ni ago mesan won pari si ago mokan labo si mejila second service fun gbogbo awon agbalagba niyan youth for Jesus laarin omo odun metala si omo ogbon odun 13 to 30 ah number to lapere ni so gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi emura lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen be na ni o seri ni gbogbo sona church gbogbo sona church si wa patapata the same thing ni o sele and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olorun to ba di Tuesday on the 18 iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epafras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka anointing owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6037 kan 34 43 e gbo number yen ini o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon na nu bo ko yin o ba yin flyer 081 6037 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eye ewuru omo ewo kin la le pe ru omo yi
2: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
3: sister Mutia eyin le ti sanra bayi ti nda yin mo
2: so mo dupe lowo olohun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayin. So igba ti akere daddy wa ti fi wale 30 years ago I was 5 years old then.
4: Em gbo gbogbo eyin baba awon omo to omo pe le jeyan won pada abo. Idi ti omo bi ntoju iya nikan esi awon obi to esi awon baba ti nfoju won re o.
2: So abe bridge wo road ni won tin taja tojo ma npa won torun ma npa won sibe.
4: Iye mo mi yin.
2: So ni won wa ko ile kan face me and face you no fi bo wa lasiri cause adugbo ngba yen igba ton ti mo pe a ni baba awon eyan kan ma won kan ma gba wa segbe kan ni pe awon mele won ni ran awon na wa jo won loju aburo mi egbon mi wa nta mu fe fi asiko yin pe ke ba mi pe won na ko wa ke le sadura fun
4: o ye pe won kia.
2: So aburo mi enu gba ti mo lo aburo mi ti wa ba mi na ajo
4: lohun na
2: be ni o ti bi
4: e ti fa
2: be ni o ti bi mo
4: lohun bayi
2: be ni won lele
4: ha awon na wo mi bayi
2: be ni
4: won lele e pele brother yi olorun yo mo yin de ile to teju awon re ti won ra nwo awon na nwo won wo live lowo lowo bayi eyin le nwo ra yin yen o
2: remi lekun
4: e ba npe won
2: so awa wo pe
4: baby sister remi lekun da o ye ma bo sister remi lekun eyin ni SCP number 3
2: to ra won mu mi de nu joy
4: en to mu won wa je ni ko dupe lo re pe wo lo monde mo da wa bi
2: so awa wo pe ka temo mi wa lorun tori le ton gbe mo fe kan ma lo na 24/7 ni
4: won fe ki mama won mo lo ina 24/7 ki won mo gbadun ni
2: won ti jiya gan sugbon won strong tori won ri mari won duro ti wa won lore
4: mummy yin o ri mari o to bi odun melo ba yen
2: 30 years ago
4: ash
2: pe 30 years
4: odun yi eyin ni sister remi lekun se baby yin re e wo bo na se fine
2: omo arugbo ojo ni
4: omo arugbo ojo ni
2: so awa ko ile kekere kan fun won a fi dupe lowo won pe won se gan so igba ti won sile
4: se mommy yin wa loni bayi
2: won wa bo won wa lojo olorun ojiji sugbon araye give testimony so awa ni pe igba ti won sile yen mi o wa le sugbon tori testimony mo se wa
4: le fi wa lati ilu United Kingdom
2: send there
4: won be e mo ye testimony so iwo to n ja se mole ke yan gbo testimony ki won ti send there ti n gbe nisin won wa wa lati United Kingdom won mo pe ti Olorun ba si o lore nbi ma je mu be ni to dupe e to si oni baje bo ati gba mi open die ni
2: so mo wa fe kan ba mi gbe ile yen si kawon yan na kan ba mi sadura
4: e wa bi amo to jiya